0: Jason.
1: 106.3.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ni ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 106.3.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
3: Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nakoy pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
3: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Music power.
5: The strongest 106.3 Bell.

0: 106.3.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's,

0: Diba siya? Palitin na.
1: Ang Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
2: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line.
2: Product package o sa kabattle sa
1: Target Line.
2: Food supplements kauban sa Toluca Battle sa
1: Target Line.
2: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3 LFM.
5: Best music.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Para isigini, ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
1: Sa Bel

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabulkada mayong buntag ganin yung tanan niya ng BBC.lit balita alas 9. Mukabat sa 70 milyones ka pesos nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad. Tol sa operasyon sa Barangay Liangan, Pico nga Lanao del Sur kagahapon sa kadlawon na Unyo 15-2016. Nadakpan usab ang 15 ka mga individual samtang 5 ka minoridad ang na-rescue. Upat pa ka mga suspect ang nakaikyas. Na-recover sa lugar ang 1,800 ka master cases sa illegal nga sigarilyo o usa ka M14 rifle. Nakakustudyanas kapulisan ang nadakpang suspect samtang ang minor di edad. I-turn over sa DSWD alang sa tukmang disposisyon. Inyong nabati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding Baindi 9 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag ganinyong danan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sun Town Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ninyo sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tuluka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: Sugar-free for you with Makita Kang Muli right here on The Morning Bell. Lahat ay gagawin para sa isang mahal. Makita lang ulit. Kahit na ang layo-layo, bisan pag ang budget, may nilang jud kaayo. Pero the thought nga magkita, magbalik, nga makakita kagbalik sa imong hinigugma, that's something else, diba? Dili ka bayran ang uguan, dili na ka bayran og kwarta. Ang kalipay, dili nimo ma-exchange to money or anything imong bation, especially pag love ka yun imong tao. And that's, I think, very sweet, no? Tanang mag-effort gid bitaw. Mag-effort bitaw bisan pa sa kalisod, bisan pagdaghan ka ang trabaho, bisan pagdaghan ka ayo og problema. But mangita gigway mo reach out. You should appreciate that kind of person. Even friends lang. Di balin nga, I mean, it doesn't matter if it's a friend or a loved one. The fact nga nangita siya guway, the fact nga nag-effort, i-appreciate po daw na. Okay, moragid po na itong, kuan, mura po na itong pwedeng mahatag. Diba, sin kita po pitos kayo, manang di mo magkita. Manang siya nalay mo anhi kay para magkita mo. I-appreciate na ha, ayaw pagsapot-sapot. Ayaw pagsapot-sapot nga, ganun ni anhi mang ka, ngamunin mo na. Hala, masuko yun noon. Yan ang masuko mang ka nga bisitahon. Nga bitaw uban, mag-wish nga, mintag, muanhi akong kuan, muanhi akong mama, muanhi akong papa, or muanhi akong igsoon, or akong boyfriend. Nga, dili makaanha kay walay kwarta, naidaghang priorities pa. It doesn't mean nga, dili po siya priority. Pero syempre, na yung mga butang nga unahon sa, nga, napoy bisitahon, masuko, mahinoon, naunsa naman ako eh. Bisitaha ko ninyo diri be. Bisitaha ko karon dayo. Pero ay mo paghayon og anhi ha kay wag ko i-offer ninyo. Bangko ray pwede na ko offer para makita kang muli. Bitaw, i-appreciate na nato ng mga effort sa kuan, sa ato ang mga nigugmag, sa ato ang mga gala. And even sa atong mga kaubanan sa work, you know, would do extra mile para lang ma-feel nimo, para ma-remind di mo ang imuhang worth as a person. It's 9:30 in the morning already, right here on 106.3 Bell FM.
1: Usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure og atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling!
1: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Jersey's best music.
1: 106.3.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

Memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, paliti na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: 9:52 in the morning, Rosel Nava. Bakit nga ba mahal kita kahit may nagmamahal, kahit may mahal ka ng iba? Undangan na nato na 2026 na, sige gyapong kag kuana nang wala nagali na naman sinimo. Sige gyapong kag love anang na naman ay lain. Sige kag love anang ibiyaan gali ka kay nangitag lain. Ala. 2026 na. Dapat tagaan na natog importansya atong kaugalingon ug dili gali ganahan sa ato ang tawo. Dili lang nato ipamugos kay luoy pud daoy. Deserving ra ba gid ang i-love pod? Yeah, diha jud taan ang wala gahatag og attention sa ato, ah, wala gali tag gihatag og value. Na malagot ko ro. Luoy kay ang kanta oy. Walay naminaw ngayon na aning gibati ro, no? Naminaw manggali ka if you are in this situation. I think it's high time you think about yourself also. Yeah, unsaon na to nga kanagyo imong ganahan. Pero unsaon po nimo, ikaw po sa imong kaugalingon, dili di ka maghuna-huna nga someday na ay mag-love nimo. Ikaw ragid ka na ragid di ay nga wala man ay gusto nimo. Diba? Kanagyo ganahan nimo? Dili na galit ka ginapansin. Bisan mo tumbling-tumbling pa kadya, bisan daga na kay ka-gift gihatag, bisan nag-effort ka super-duper. My God! It's high time you think about yourself. You're a wonderful person. You deserve to be loved. So dapat ingunana na itong mindset ron, ha? If the person doesn't like us, if there is something dili good niya mahatag sa imuha, appeal na ang pag-love sa imuha, I think it's high time that we also think of ourselves. Be it trabaho, be it relationship or friendship, dapat hunaon-naon nato nga kita mismo deserving pod nga i-love, deserving pod nga i-take care of somebody who will think nga who sees us as the person that we are, that we are also important, nga maipod ta nga tao, nga dapat pod ta i-love. Dili na ta mukanta aning bakit nga ba mahal kita. Uy, itataglaing kanta later. Muna ikanta ni mo, ha? Sabot ang duhaan ni Ron. Bitaw. Dapat bitaw yun. Sa una, wala magod na sa ito. Ah. Wala nag-teach, wala nag-ikuan. Wala ta, dili ta aware ah, na before. Na dapat itong unahon po na itong kaugalingon. Dapat hatagan po na itong value atong kaugalingon. Now that we are aware of this, I think it's high time. Hinahinay. Sige, dili na pugson. Hinahinay lang. Hinahinay, i-detach yung kaugalingon, ha? Kay nice ba ka nga tao ay? Ay, biya po ka nga tao. Deserving yung ka-i-love. Nadili na ito maghulat, anang wala na gito'y pag-asa. Nadili na gito'y tanaw na nato, bisan pag magpiyong. Bitao. Ana lang na siya. 9:55 in the morning. We pause for a break and we will be back with more of your favorite love songs only here on 106.3 Bell FM.
1: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ganato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan na itong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. O labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud ka na ito sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na yun sa makaigsunan na ito nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa makaigsunan na ito nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kag guan groggy kayo tan-awon no dili ano dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damage cells og naga rejuvenate mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema mo na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news mga kaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol mga kaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kaning Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na ka phytonutrient nga naa diha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit na fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadhiya sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato no phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara og labi na gyud makaigsunan adunay santon nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol og malikayan ang mga paghubag sa sulod og gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sa Bel

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Bell FM. Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada niya na BBC Daklit Balita Alas Jess. Ihatagan og pagpaklaro na Agriculture Secretary Francis Cucho Laurel Jr. nga gilusad na ang Animal Vaccine Development Program sa nasud nga nagtumo nga palambuon ang kaugalingong bakuna batok sa grabing sakit sa hayop. Gipunduhan ang programa og 140.9 million pesos sulod sa tulo ka tuig nga maoy mututok sa pagdevelop sa bakuna kontra African Swine Fever o Foot and Mouth Disease. Tumong niini nga aron nga matabangan ang mga katawhan nga mabatukan ang maong balatian ilabi na sa mga mag-uuma. BBC Daklit Balita Alas Jess. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

A reality barrier for you in getting to know each other right here on the Morning Bell. Hi to all those who are on the road right now. Good morning. Thank you so much for listening. Asa man mo padulong, asa man mo karon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Bell FM. Getting to know each other, mo na pinakakulit and pinaka-special na. Well, dili po pinaka. I think pinaka-special. Even siguro, pinaka-kuan siguro, pinaka-cute nga part sa relationship when you get to know each other. Yun ang mga getting to know stage. Yun ang mga best foot forward, good for me. Ay para, syempre, para ganahan. Para ibigin. Eh, mga hatod-hato diha. Mga chat-chat diha nga. Nikaw na ka. Bisag nikaw na good, mingong yung wala ka kaon. Then, mingong din, hatdan di kang food. Bisag na ibalon. Mingong yung, sige, sige. Ang ending, ang balon, giyabo, kayo nanimaho na, kayo wala kaon. Ay, mga people in love. Ito, nice magugay na, good. Kaya mga, you know, nangapa pa kayo. Kung ano ba, magugustuhan ko ba to? Hindi ko magugustuhan. Mga cute, cute, cute. Kuwaunti ka, ha? Yes. Pwede na magod mo sa kayong bao-bao. Magpakuha pa, Jud. Ay! Dayon, sis, Diyos ko ang mga akmoan, ang mga istoryahan tod na magbuntag. Mujuti nga galutaw kay white tulog kay gasigig tabi. Yes. Ana unta pirmi. Ana bang bisan pa og bag-o or dugay na mo ingon ana gihapon ang relationship ba? Dili kay makalimtan na siya in the middle sa inyo hang pila na mga 2 years, 3 years na mo. Malimtan na ng mga sweet little things nga ginabuhat ninyo atong una pa. Dapat dili na siya malimtan. Dapat naa na siya forever and ever. Kay mo biya po na isa sa inyo hang kuan ha, isa sa nakapaduol sa inyo ha. Isa sa nakapa-in love ninyo kanang mga simple little things kay syempre mga mahinumduman dahil nga ganahan mang kaani no. Isas! Bantay bitaw na. Bantay bitaw na. Limot na dayon katupang pagmansari. Ah, grabe oy. Grabe, sa kabukag nga bulak ang ipadala. Pag 2 years, 3 years na nga anniversary, wa na. Malimta na gali. Usahay man good, no? Dili man po na ginatuyo yun nga malimtan. Sa kabisi lang yun po usahay ba? Pero dapat kabalo ka managang. Kaya uyawa na ganit ka, managang dayon. Kay Diyos ko, ang gubot, ah, nagmalimta ng mga mansari, mga weeksari, mga arsari. Grabe na po siguro na mag-arsari. Uy. Pero wata kabalo, basig na agay-gay ngun ana. Ay! Ang pagka-in-love na lang yun, dili yun na matupngan sa tanan-tanan. Bisan pag daghang maingon nga. Ayaw in love kay masakitan ra ka ana. Pero once you're there, labi na og love pugay ka sa pigas. I mean, sa pigas. Sa imuhang boyfriend or sa imuhang girlfriend. Nice kayo na nga feeling. So katong mga gamasugo diha kay wala lagi, wala sila mahala. Pangita og magmahal ni mo, naara lagi na yung magmahal. Ay kabalaka. 13 after 10 in the morning on the Morning Bell.

0: Today's best music. 106.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit, gigayo bangon. Kunya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
6: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas, og simsing, nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count.
9: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
10: Taas din sugar si mga asawa sa
9: 11.7.
10: Karon?
9: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
10: Uning baba,
9: baba na gikan mo ko diha.
8: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
2: sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
12: Yes, strongest.

10:26 in the morning, that's really revealing eh, when kumpara sa iyo. Kumpara sa iyo, sa'yo talaga. Bisan pa og, you know, bisan pa og unsaon nimo pagdili, bisan pa og unsaon nimo pag-refuse. If it's meant for you, it's meant for you. The universe is a way of aligning things. If imuha gyud na. So, imuha na siya, imuha gyud na siya. If dili po na siya imuha, pangitaan jud kagway nga kwao na sa imuha. Bisan pagbalik-balikon bitaw nimo, kabantay mo bisag balik-balikon nimo gyud og kuan. Pamugos sa panahon nga mo ni mahitabo, dili gyud because it's not meant for you. Pero og para gali na sa imuha, smooth kayo ang dating sa tanan, wala kay problema, paspas kayo ang mga developments. Ingon na siya, that's why we don't have to force things. If paminaw nato murag alanganin, ayo lang sa upugsa. And then if it's meant for you or if it's meant for other people, let us be happy for them also. Dili na lang nato na sila ko anon. Let's be happy for them. It's maybe panahon nila. It's their time right now. It's their time to shine. Ug sila pa. Dili na lang nato na hilabtan. Kay nara mo po'y maabot ragun po na ato ang time. Oy. Maabot ragun na ato ang time. For now, whatever it is, daghan kay itag mga planos kinabuhi nga wala pa nahitabo. And sa atong mga friends or sa atong family members, maragpaspas kaayo ang mga paglambo. Let's be happy for them because we don't know kung sa ilahang gibuhat. We don't know kung sa ilahang pagpaningkamot sa nga naabot po sila sa ingon ana nga kuan sa ilahang kinabuhi. Pero nang pasalamat lang gihapon ta o wala nang ihatag sa atoa kay basin mas dako pa. Mas dako pa ang ihatag sa atoa, mas bugat pa nga kalipay. Ay, bugat nga kalipay. Basta mo na to. Nili lang gunta mainggit-inggit. Let us be happy for people right now. Sa ilahang mga achievements, mga siguro na amang good baby panahon, no? Perti na tong paningkapon niya nga nung kuan, nga nung wala man ihatag sa ato. As I said, lagi, maybe dili pa ka-ready. Dili pa ka-ready sa mamahimong responsibilities na mahitabo. So, yeah, just enjoy the ride of life. You will have your turn and ikaw na inigabot gali sa panahon ni mo, maingong gig ka nga, amo de ni siya'y rason, Lord, na nga nung imuha kong gipahulat. Ingon na ni de ay kadako ang imong gihatag sa ako, ang ihatag sa ako ang regalo. O, oh, diba? Ana lang siya, padayon lang yun daan niya sa ato ang pagpaningkamot. Kay naray po'y panahon nga kita na po'y mo ingog. Thank you, Lord.

0: horas, a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan nako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan. Malagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Music Power!
6: 6.3 Bell.

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, o gaduna po'y Junior High o Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, o UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection.

0: Ang matagpalit ni Dios sa
1: Target Line.
0: Product package o sa kabattle sa
1: Target Line.
0: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: Yes, strongest.

Welcome sa atong programa Giyat sa Maayong Panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang mga sakit. Tungod kay kini, gipakusog na, gipaipiktibo pa. Ug ang kanindot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga aron mas dali maabsorb sa atong lawas. Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Tabangan ka para limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo, ug labi na gyud ang imong colon. Kamusta mo diha? Ug unta naamo sa maayong panglawas ug magtuki-tuki na usab kita karon. Kauban ang yung isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alquizar. Ug labi na gyud atong pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa atong digestive system kung kita magkaedad na. Pero bago na ato sang sa mga hilig diha magkape, tungod sa pagkape naanay nervous or uban nga problema sa nerves, mas maayo sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga epektibo, ang kape nga naay mangosteen, naay agaricus mushroom og soybeans nga makatawang para ma-bright ang atong mga anak, para mag-function og maayo ang atong utok. Og sa mga nangutana diha kung saan pag-inom ang Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mukaon. Diri na ta sa atong topic sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung ikaw magkaedad na, ang movement sa imuhang esophagus mohinay. O ni hinungdan na kung saan pag medyo tigulang na, hilig na lang sila mukaon ka ng mga lugaw para dali na tunlon, ano? Tungod kay ang mga nagkaedad na o medyo tigulang na, mauni ang hinungdan nga lisod makatulon o mga gahi. Tungod kay hinay na ang esophagus. O ang lisod pagyod makaigsunan, ang movement sa imuhang kulon mohinay pud. Mauni hinungdan, dili ma-digest o tarong ang imuhang mga kinaon. O mauni ang hinungdan nga dili ka makalibang o tarong. Mabitan ni sa atong mga klinik ang atong mga pasyente gyud pag naa na edad, constipated or dili makalibang og tarong. Tungod kay ang ilang kulon di ay ni hinay na. Unya makigsunan ang salivary gland o kani bitong ato ang ano mo-produce og laway nga naay enzyme para ma-digest atong ginakaon. Gamay na lang pud iyahang ma-produce. Unya ang gastric juice sa ating gastrointestinal area nga kailangan na daghan para matunaw ang mga protein o ang atong mga ginakaon, kulang na pud kung magkaedad na. Unya, ang small intestine na diha i-absorb ang mga nutrients sa atong mga ginakaon, muhinay na pud. Maubitaw na nga usa ka hinungdan na advice yun sa atong mga eksperto kung nagkaedad na ka, kung ikaw ay nasa 60s, 50s mga kaigsunan, kailangan na gud nimog supplementation, kailangan na nimog suplemento tungod kay hinay na ang pag-absorb sa mga nutrients o labi na yun. Di pa yun ka makalibang og tarong nya. Di pa yun ka ayaw madigest ang imong mga ginakaon. Mauna nga, pirmi lang puno ang tiyan. Murag na ay pirmi hangin mga kaigsunan. Tungod kay nihinay na ang digestive system. Muna advice sa ato mga eksperto para mukusog ang digestive system, likayan yun nimo ang walay mga fiber nga mga pagkaon sama sa tinapay, karne, isda. Muna yung mga walay fiber. Labi na yun, maglikay na yun og mga bugnaw. No, sa mga kaigsunan nato na nagkaedad na, tungkol kay kinimbugnaw manggun, muna yung grabe mapahinay sa atong digestive system. Tungkol kay ang atong digestive system, hinahangla na siya og init para ma-digest og tarong ang atong ginakaon. Ang problema, humanin mong kaon, mainom ang kagbugnaw, muna hinungdan nga dili ka kalibang og tarong, umuhinay ang atong digestive system. Muna, mas maayo, pag di na ka makalibang og tarong, pirmi na bloated ang imong tiyan, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Tungod kay ang Santon Plus Gold, taas kayo ang fiber content nga makuha nato sa mangosteen, kamunggay, spirulina nga makatabang para mapagawas ang mga hugaw sa atong lawas para dili mahugawan ang ating dugo og dili ta magkasakit. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kabalkada, anihana ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpahigayon og disaster relief operations ang Office of Civil Defense 9 sa Sarangani Province alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog. Ang operasyon gihimo pinagi sa paghatod og tabang sa mga non-food items o generator set gikan sa Regional Disaster Rescue Reduction Management Council paingon ngadto sa probinsya sa Sarangani. Ang humanitarian assistance ang gibiyahe gikan sa pagdian og formal nga giturn over sa municipal grounds sa malapatan sa Sarangani aron suportaran ang padayon nga relief efforts alang sa mga komunidad nga napiktuhan sa linog. Ang dugang nga tabang o augmentation ang nagpakita sa padayon nga pagtinabangay ug paghiusa sa buhatan sa OCD sa nagkalain-laing rehiyon aron masiguro ang sayo nga paghatod og mga pinag-unang tabang sa mga pamilya o komunidad nga napiktuhan sa nasangpit nga linog. BBC Daklat Balita alas 11, ako si Bagting 17 Flores sa FIMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balitang.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Kumusta sa unahay? Nilesa ito ang mga nabinaw ni Nekaron. Kumusta mo mga amigas, mga amigos? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Welcome sa itong mga programa ang Kalanrakas. Kauban si Inday Garuta. Hindi lang of course ito ang nag-una, pinakauna, pinakauna, una pa sa first. This is DXCA 106.3 Bell FM. Alas 11:07 na, kumusta ka to ang mga nanisikay-sikay din na ito ang mga, ito mga ginan din ang karoon. Nag-ready alam sa to ang paniud to, hala sige, ready na din ha. While nabina mo sa to ang programa, humain sa to ang mga love songs nga kauban si DJ Annabelle. So karoon, hindi nyo kauban si Inday Garuta, itaman ta alauna ang takna sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog, tadini sa to ang programa, ang Kalanrakas. Kauban si Inday Garuta, itaman ta alauna ang takna sa hapon. Din hilang sa nag-una, una pa sa first nga radio station. 106.3 Bell FM. Sa ito mga naminaw, dinas na may Iligan City. At ito mga sugintik paminaw sa dinas may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Dinas na may Initaw, hello, good morning! Kusog kayo din ang radio magtigo gagla DXCA 106.3 Bell FM, no? Thank you kayo sa DXCA, DXBZ Radio Bagting. Ito ang simulcast karong pang alas 12 at takna sa unto. So right now, ang ito ang programa, babati, madunggan tanin ni Hondini sa ito ang CBN9, ang DXCA 106.3 Bell FM. Alas 11:09 na, kumusta nga ito ang mga naminaw din ang karon? Kumusta nga ito ang mga daugan? Charmos! Kumusta ito ang mga daugan? Congratulations sa tanan na ito ang mga nagbadaugon kagabi sa 9 p.m. evening draw. Congratulations sa tanan na ito ang mga daugan. Na magyun na, di magyun na ito kalikayan. Usahay ang kadaugan, maoy, mamahimo nga. Tulay, aron mahawas, tagikas, kalisod, o kapitos, kinabuhi, karon nga panahon. Perting plastara, 599. 5, 9, og 9. Dubli ang ato resulta kagabi is sa 9 p.m. evening draw. Congratulations tanan na to ang mga daugan. Ang tanan na to ang mga nakatiam-tiam. Congratulations ka ninyo. Anyway, alas ato ang mga naminaw din ang karoin. Okay. Asa ba? Alright, alas 11:10 na, no? Tanan na ito ang mga naminaw din na karoon. And ang ito ang programa, ang Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay, hatod ka na ito mga higala sa ito ang gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Of course, ang ito ang tinagaurian na powerful. Makatabang jud nga ito ang produkto. No? Tanan na ito ang mga naminaw din na karoon. Ito yung sa camera o na time sa kay ato sa padakon ng ako ang kuan diri ang ako ang giya diri skan giyas kanunay panabang Ginoo ko tabang mga langit. Okay, dayon ang paubos ani tuara. Okay, ara oh ikit ana na ko. Tama. Nakita na nako. Yes, ang ato ang produkto nga gamhanan o kahibulungan sa tanan. Ang target line na superfood, spirulina, kauban ang target line na power scent lenimet awel. O, diba? Alas ato ang mga nabinaw din na karon gusto nga mag-avail. Ang ato ang one set of package sa ato ang product. Nanamoy anay one battle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulupag yun ka battle sa target line Power Scent Liniment Oil for only 1,500 pesos. Super VIP ang ato ang transaksyon. Diba? Alang sa mga mag-avail, mamahimo lamang i-text sa inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-38-02-8888. Yes, hi, Hiday Garuta. Good morning. Pakalandrakas lang ko ni Aljun na bukat ka. To Marley Aquino, to Jed Palaluin, to Jellybert Monsalao, especially ni Gabriel Pakolaba. This coming from Micah and Dallas from Pitugo, Zamboga del Sur. Hello to you, Tlanga. Good morning. Daga kay salamat all the way from Pitugo. Ala, anak, good mga guwapas, Pitugo. Daga kay salamat, ha, sa to mga taga Pitugo. And of course, sa to ang mga naminaw sa Dinas May Mantikaw, Iligan City. Thank you, kayo. Daga kay salamat kayo ninyo tonight. And likewise, Dinas May Osames, Dinas May Maigo, kung sungka itong programa din, ha, thank you, kaya ka ninyong tenen. Happy listening sa tanan na itong mga naminaw din na karon. And of course, Dinas May Bumba, kung sungka nga ito ang Bell FM din, ha, at mga kabilkadas din, nakakaisalamat ka ninyong tenen. 13 minutes, human makalabay ang alas 11 antak na sa buntag. Then, iligyapon sa ito ang pagpadayon sa programang Kalandrakas. Kauban si Inday, karutan.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir John El Norte. Kaning bila-bila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Na, mapasaot ka pa. Na, mapasaot ka pa.
1: Yes, alas 11:38 na. Alas ato ang mga, yes, ato ang mga sugidig babinaw di na karo na binaw sa ato ang CBNN. And of course, ato ang mga programang kalanrakas ginoo ko. Time sa gibalbal ko aning ato ang nag-text karon. Hello to Marian Robin. Well, hello to you lang ga. Good morning. Ayun. Hi, guwapo kong inday garo. Time sa, nga no, nagwapo man ko. Yes, good morning. Magpakalan rakas lang ko sa kahanginan. Aljun Amukat ka. To Lonely Girl, to Obet Humaluin, to Lady Heart Amor, and also to Lonely Girl, to Wilma Mendoza, to Linlin Hinerale, and also nagpakalan rakas sa It's Me, Marian Rabanuel from SND. Consultant Naga di Maporo, Sultan Naga di Maporo. Yun. Request ko ga song, guwapo yung garot. Kung ano man eh. Ano gini na himo naman kung guwapo ani no? Yes, Belly Jeans by Michael Jackson. Okay, sige lang ga. Ato raw niya nang i-kuan ha. Pangitaon niya na natong na-remix. Ano? Okay, sayo-sayo ba ya? Tarun? Request come song, Ikaw What Ako by Remix. Romantico by Bong Navarro. It's me, Micah and Dallas. Diris Pitugo. Thanks, Inday Guwapa. Ang inuko. Yes, alas 11:40 na ang taknas buntay. Dinirigyabot sa ito ang magbanag-uban. Of course, ha, ay magkalimot na na itong mga gusto nga mag-purchase, gusto nga mag-avail sa itong gamahanan o kaybulungan nga produkto. Ang target line, superfoods. Pero din ha, kauban ang target line, Power Scent Lenament Oil. Okay, one set, may ganyan yung palito na mamahimo mo nga makalibri o sweatress number combination. So, yun, anak, ginalsi yan. Sa ito ang mga gusto nga mag-avail, mamahimo lamang i-text inyo ang pangalan, address o inyo nga contact number sa 0938-002-8888. Ang ato ang product package sa target line, ato nga itunol diha ninyo pinaagi sa ato ang door-to-door delivery. So di na kinahanglan nga maadto mo sa mga outlet, maadto mo sa mga kuan din ha. O, di na kinahanglan mo ito mo sa mga outlet, ha? Or mapalit mo ang mga kuwain? Yes, ito mo sa mga dahi, ito ang mga product package ay ipadala na diha ninyo through door-to-door delivery. I-deliver. So, kung naamos Pagadian City or around Pagadian City lamang, walay problema tungkol kay we have delivery from Pagadian City. Padulong diha sa inyo ang balay. And alam sa to ang mga outside sa Pagadian, kung taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, or kahaba taga taga Lanao del Sur, Lanao del Norte, or taga Misamis Occidental or Misamis Oriental, so walay problema tungod kay we have GNT Express. So, na nga to ang official nga kaning courier sa to ang product package alang sa paghato diha sa inyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan. So, sa to ang mga interesado din ha, you can text anytime at your convenience sa cellphone number 0938-002-8888. Dinalan sa to ang mga greetings, shout out sa to ang programang Kalendrakas, you can simply text on our official text line number 0998-997-8890. 0998-997-8890. Wala to ang official text line number sa to ang programang Kalendrakas sa alas sa inyong mga greetings, shoutouts, inyong mga requests. Pero alam sa to ang mga mag-avail sa to ang target line ng mga product package, so ang to ang official target line number is 0938-002-8888. It is now 11:43, dinirigyan sa to ang pagbanag-uban ang Kalendrakas. Kao ba si Inday? Karutay. Yeah!

0: Tanga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Dawa, ganito kong sunod na kagaruan nila sa Dossi 59! Yes, nagpapinagyaman ka mo sa nagunang radio station, of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. And of course, ato ang mga kabilkadas, din nagkaroon, kumusta ato ang mga naminaw din nagkaroon. Kumusta inyong panion doon? Kapinion doon na ba ang tanan? Ito na ba ang tinahin? Okay lang. Okay rin inyong paghungit din na. Alam, sige, mohungit mo din ha. Mohungit ko din eh. Ay, hinungitay tang tanay. Yes, kaganina from Marian Rabanuel. Ayan. Oh, guwapo. Disco remix na. Gabili din. Ah, okay. Dayon, okay kong guwapong Inday. Ganun tayo. Kato nilang answer the phone. Sige, answer the phone. Naka-ready na. We have another call. We have caller on the line. Nataga na ito. Pagtagad ang atong caller on the line. Hello!
3: Hello, mayong unto yung day garotay.
2: Oh, dawa. Yes, mayong unto lang, ging. Nani unto? Naka, pani unto na ka?
3: Ah, panulong pa lang po, pani unto yung day garotay.
2: Pero sana all! Sana all, baka pani unto na yun siya. Mm.
3: Ako po dando rin yung day garotay kay Bulan.
2: Ay, kalamig! Ginaako ng bulan, ginuo ko tamang mga langit. Wagi ka. Kung lami man gali imong sudaan, no? Pero kung unsa man ang lami ni mga sudaan, kung di ka kakaon og bulan, basta kayo na ibulan, I like it.
3: Mawagi din na garote, kay mora ba yung sudaanon po sa mga taga-bukin?
2: Yes. Uy, di lang taga-bukin. Excuse me. Apil na ang mga taga-syudan. Ano, ano? Mukha ko na
3: pila. Amay na kumili, apil.
2: Hinoop ko. Yes, dear. Sa may ako ikaalagad sa kong gwapa nga color.
3: Napakalanrakas lang ko, Inday Garutay.
2: Ay, sige, go ahead. Say mo, ah, pakalanrakas lang. Gikinangatal na!
3: Una-una kanimo, Inday Garutay. Mayong uto kanimo, sa itanang lamina sa mong programang Kalanrakas. O ban din sa may Radyo Bangting, 756 ang BXBZ. O ang 106.3 Bell FM and the XCA, yung magpakalanrakas ko niyo sa mga sood na higala, no? Nauna kang June Mark Albarico Palaon Manisan, yes, sa may Patimasal New Year from Buang Nabil Corp. O kang Marigi Bumani Biasa, yes, sa may Barangay Bumba, Pagalian City. O kang Ace Chavez sa Tibuluan, Pagalian City. O ni Aga Unjilag Nietes, Tabaw Saris, Jano Tabaw Saris, kang Almira Ruiz, Jirelsin Ruiz, Jinelin Humatid, kaalongso to Raymond Tagalogon Remark Tabaw Saris. And to MG Carpio of Cotabato, Kuya Inting Carpio of Alta Chira Tiguma, Sir Nister Candia Aysa Magane of Baro Ilanao del Norte. O ni Ate Maika Andales, kang Jean Palalon, Marlene Aquino, kang Gabriel Paculba, kang Cicely Martel, o kang Eva Magpulong. O ni lang May Di Mayo, kang James Cascada, Jamri de la Serna, o Gilbert Olivos, Jessa Valencia, Joshua Pasagi, o ni Katarina Bibi, kang Lovely Joy, o kang Maria Norman Melpod, o sa tanan-tanan lang ako mga katinsipa na lang din nga, wala ma-mention, no? Mayong uto niyang tanan. O mori ko sa kayo, Negarotay.
2: Yes, dear. O, Malaysia. So, o sa may mo i-request lang din?
3: Kuhan ni Negarotay, katong kuhan. Libo ko, kung kuhan niya sa ko-request. Kato na lang kuhan. Ikaw at ako, remix o kuhan. Ang isa kay... There she goes.
2: There she goes. Ikaw at ako nga remix, and then ang usa is There She Goes.
3: Yes po, Inday Garutay.
2: Okay, more ni.
3: Og salamat kayo lahat, Inday Garutay, ang nagpakalandrakas. Di ka ni Aljo na mukha kaya talukad gihapon ni Riz sa may Pagalihan City. Salamat, Inday Garutay. God bless you, Gamping.
2: Yes, ang ping po kadihadong. All the way from Barangay Santa Maria, Pagidien City, yun na ba? And first, we have another caller on the line. Hello. Yes. Good afternoon.
4: Maganda. Hi. Good afternoon.
2: Wait! Manda! How are you? You know, oh,
4: welcome to nagakod niya sa imong heart.
2: Okay, ginuo ko time sa madam. Kagwapa ba? Uy, dang. Ako ang madaining Madam Lonely. Yes, my dear. Kumusta man din na sa Ulutangda, madam?
4: Okay lang gihapon. Umanggali ko mo arit din.
2: Maagi ana ang tulay?
4: Oh, na naman. Tiwa pa na open.
2: Ingaw niya ko, maagi ana ang tulay. Aron dili nami mo sakay og bards. Ana man?
4: Uy, darling. Hindi ito mo sakay og bards.
2: Ha?
4: Hindi pa na mo sakay og bards.
2: Ah, mo ba?
4: Mura kayo nagsakay og bards ko.
2: Ay, sana! Mahadlok magugog tubig, madam. Kaya yun, sao na lang ako ang beauty ani.
4: Ansa daw?
2: Mahadlok ko anang tubig lagi. Kaya simba ko palang, uy, da, tabang pala sa'yo.
4: Kumakumang ka mo lang, uy.
2: Hindi.
4: Dat alam na sina.
2: Mauna akong gikabalakan, kaya di ko kabaw mo lang, we.
4: Ano, dali?
2: Yes, sige. Ging, on sami
4: ako. Dat alam na sina, para na kay Spanyan inigmano ko ng wad.
2: Di man po ko mabalaka, kay naaman po ka.
4: Maayo pa.
2: Yes.
4: Wala lagi ito, data si Nash, para kay kauban din pa ingon.
2: Oh, lagi. Ako itong giingnan si Nash nga, pakuyugon siya na ako. Kay kami magiging na'y body partner, magiging may anas na ng panahon.
4: Yan, body. Siya may dada kay, sa kay sa bard, abay lang kasi yung nga baga.
2: Sana all. Di siya makadaog na ako, kaya akong timbang 105%.
4: Okay, 105 man ka ay mong kilo. Huwag nagmaka 15 kilo. Ano kayo mabiliin 85 kilo?
2: Ginoo ko. Sige, madam. Go ahead na sa imong mga greetings o shoutouts diya, madam. Go!
4: Thank you kayo sa mga pipila kagutlo ha, nga pagchika.
2: Yes, ana.
4: Oh, good hayo ni Madaling. Ug sa tanang mga kawani sa Dilip M. Oh, gradyo bagti.
2: Wow!
4: Kay Marian Rabanuel, good hi non. Kay Aljo na mo katya, thank you John. Mo gid puni mo na limpan. Og kay Giselle Martel, Mike Andales, Julie Bitbon, asa to Julie Bird Bonsalao. Ang san sa kahanginan, sulit sa tanan. Boy and Giselle Macam, ang iyang mahal. Good hi non. Sa tanan na lang nakadumog si Pitin si Lonely Girl. Good hi, Non.
2: Okay.
4: Ay, karang guide mo.
2: Oo, maura ni eh. Dayon.
4: Maura.
2: Samay mo i-request di alam.
4: Natukay na ni mo ang kwan. Always remember has this way.
2: Wala pa. Always remember.
4: Tanan na rin ako, darling.
2: Yes, oo. Maura ni eh.
4: Advance happy birthday di ay Mimi. Anilin Amihan. June 18. Bye-bye, darling!
2: Yes, thank you kayo, madam! Daga kay salamat sa inyo ang pagpaminaw din, ha? Yes, all the way from Olotanga City. Alat sa Dossi, 14 na time sa ato. Ano lang niya, tumagunin nga ito ang caller right now kay magpa-play din tag music kung manani. Yes, hello! Hello, ha?
5: Hello! Good morning!
2: Yes, good morning! How are you, Langjing? Kumusta?
5: Okay lang! Maybe mayo din may darutan siya!
2: Yes, dear! Yes. Ang imo pa lang daang tingog. Si May, guwapa gini all the way from Bayug. Yes, dear. Unsa may ako ikalagad ni May de Mayo nga gwapa?
5: Magpakalandra ka.
2: Okay, sige, go ahead. Sige, mga pakalanrakas, di alang gikay na nganal na.
5: And then, sa ako anong mga friends, sa so, ayun ang mga dad, ay sa mga mga yan. But, first, hindi ko ako sa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
6: Ah, hello, Inday. Garotay, may wagdo niyo.
2: Yes, may wagdo. Kinsa ni?
6: Si Nonoy Olivos.
2: Ay, Noy! How are you, Noy? Good, Noy, dog! Kumusta naman ka, Noy?
6: Ah, guwapo rin niya po, Inday.
2: O, kana. Ganahan ko maminaw. Basta kayo maingo ka, guwapo. Yes, Noy. At sa may akong ikaalagad sa kuwa nga Nonoy nga guwapo, go ahead sa imo ang mga greetings and shoutouts di lang king.
6: Unang-una, dayon din, no, I love you, Dan.
2: Mm-hmm.
6: Dayon, magpakarandrakas day ko sa mga friend din ako. Si Midi Mayo, then ni Aljo na makat-kat. Then sa tool na...
2: Nawala ka si Nonoy? Noy! Nawala si Nonoy! Nawala ka si Nonoy! Dapat may galagit. Yes, thank you kayo, Noy, ha? Nawala man may uwi. It is now 12:17 alas 12:17 na dininigamos sa ito abag panag-uban. Of course, kini ang kalendrakas. Kauban si Inday, karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip mo sa driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong pil, kay tungod lagi ning ula ito, masugatan. Muna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani sa mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
13: Na ang gamhanan o gaybulungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagpalit ni Dios sa
13: Target Line
14: product package o sa kabattle sa
13: Target Line
14: food supplements kauban sa tulu kabattle sa
13: Target Line
14: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Nega CBA. So if you're lonely, 106.3 dials a frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee.

0: Tell me who's the man, o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, oh, kasina.
4: Uy, baya ni mo na i-street na mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, hinat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay pahay blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
5: Pahay blood ko yung noon ko, kundi ko mo pa kanon ay ning humba. Oh, galit mang, nang huot ang akong tagkobo.
4: Uy, ay, gano'n ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Mag-lisipas pa nila.
4: Uy, unsa? Day! Day, baby!
6: Suhay ini nga akong gipalit nga herbal ma.
4: Oy, usa man na.
6: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
7: Mao ba?
6: Og aplasa nato og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
4: Maayo ka na na.
6: Suway na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
5: Milagro! Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila herbal capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
8: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Kapoy nasigig galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0915-88-54-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

Lang sa alas 12:56 na oras na para mabay-bay tayo sa itong programa ang Kalandrakas. Ako ba si Intay? Kerutay? Dinili sa 106.3 Bell FM and of course sa itong mga kabilkadas nagkakaisalamat sa iyo pag-uban all the way from 11 hangtod alauna ang tekna sa hapon. Here we're gonna leave you alas sa itong mga naminaw din nagkaroon apaya cover. Ayan. So thank you kayos na na itong mga naminaw hangtod ug mapuhon. Same time lagi hatong ang programa. Alas 11 buntag, daman ala una ang takna sa hapon.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita Alauna. Mihatod gilayon o ginalaling tabang ang Provincial Government of Zamboanga del Norte ngadto sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Purok, Bulahan, Barangay Torno, Dipolog City kagahapong adlaw, Hunyo 14. Sumala sa initial nga report, 15 ka pamilya o 63 ka mga individual ang napiktuhan sa sunog. Ingiatagan ng mga biktima of relief assistance, mga sinina o giproseso sab ang cash of shelter assistance samtang temporaryo silang gipapuyo sa Torno Covered Court. Walay natala nga namatay o nasamdan sa maong insidente. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.3

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita, maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas dos.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganin yung tananan niya ng BBC Daglit Balita alas dos. 4,728 ka mga mag-uuma sa mid sa Leeds ng Buanga del Sur na kadawat og assistance ilawom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Tul sa distribution nga gipahigayon sa mid sa Leeds Gymnasium kagahapong adlaw, Hunyo 15/2026. Ang maong ayuda gipanguluhan sa Department of Agriculture kun DA isip kabahin sa padayon nga suporta sa gobyerno aron matabangan og mapalig-on ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa maong lungsod. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: 6.2. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: How is your day, mga kalaro? Ano man ang ganap nyo ngayong araw, may additional pamparelax and chill ang Lotto Barkada ninyo. Guaranteed, it's gonna be an amazing Tuesday afternoon, June 16, 2026. Dahil in a few minutes, magpapapremyo na muli ang 2D Lotto at 3D Lotto games. Sa mga first-time players, 3 times daily kung magpapremyo ang 2D Lotto and 3D Lotto. At sa halagang 10 piso per combination, bukod sa may chance kayong manalo ng libo-libong papremyo, katuwang na rin namin kayo sa aming charity works. Kaya naman, ihanda na ang nabiling tickets for our 2pm draw at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa mga ating live streaming channels. At para simulan ang game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Present din ang masisipag na representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. At bago ang karambola ng mga numero, silipin muna natin ang mga naging paghahanda bago ang live lotto draws.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Kaninong 2 at 3 numbers kaya ang mananalo ngayong hapon? Alamin na natin, let's play your favorite lotto games!

0: 106.5 L.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humulta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santod Plus Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santod Plus Gold.
8: Mapali

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
7: Kabagting o gabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Ania ng BBC Daklit Balita alas 3. 40 ka mga senior citizens sa Zamboanga City ang misalmot sa duha ka adlaw nga pabansay sa digital literacy o cybersecurity. Nagipaygayon sa DICT 9 Basulta o United States Government Alumni Association. Kung sa mga kalihukan nga mapalambo ang ilang kahibalo sa paggamit sa digital technology, lakip na ang husto og luwas nga paggamit sa internet sa eGovPH Super App aron masayon nilang ma-access ang mga serbisyo sa gobyerno. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Hanggang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check
8: it? Brand new track from Bell, huh?

Towards the gas CBR. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party. Bell FM, the service station in Bagadian, no one else. A Bagadian Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kini nga ra para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Uy na, may kalianag ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang mood, may kinahanga naman kita nagbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbi, wa pa man kita kwarta karon. Uy, base mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero na, ganyan naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad na eh.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kunugan kunimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita ilaan pagi kunimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kumpleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng second-hand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Tommy who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag magtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapunta, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglalaman.

0: kanta ko nose the pit. Karon wala na kay wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Avril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Nisulay ko niyang Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gika siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ano. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakagawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Plus Gold.
6: Ako si Don sa Kamaestra.
7: Maka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kutokoto.
5: Santo Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC .lit balitang.
4: Kabagdi-kabalkada, ani-ana BBC .lit balita alas 4. Isip pakigiusa sa pagsaulog sa World Environment Day o Philippine Environment Month o suporta sa pagpatuman sa Adapt and Estero Program, malampusan ang ipahigayon sa lokal nga pagamhana sa Dipulog, Zamboanga del Norte ang USAR Cleanup Drive. Pinagi kini sa City Environment and Natural Resources Office City Enro, kabag ang PEMO Environment Management Bureau 9 o mga partisipante gikan sa mga barangay nga nagpahigayon o pagpanlimpyo sa mga kasubaan sa pa o estero sa nasangpit nga syudad. Ang nasangpit nga atibidad tumo nga iduso ang pag-atiman sa kinaiyahan o pagmintinar sa kalimpyo sa katubigan sa maong syudad. Pagpamatod usab sa nasangpit nga atibidad ang hiniusa nga paglihok sa gobyerno, mga ahensya o komunidad nga nagtumo nga subling may pakita ang kamahinungdanon sa kahiusahan sa pagprotektar sa kinaiyahan. Ang maong inisyatiba ang naghatag og dakong pagtagad sa kamahinungdanon sa regular nga pagpanlimpyo sa mga estero o ingon man sa kasubaan aron malikayan ang pollution o makunhoran ang kapiligro sa pagbaha o ingon man magpabilin nga limpyo ang lokal nga ekosistem o ang kinaiyahan. BBC Daklit Balita alas 4 o kasibagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC .lit balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan,
9: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase,
8: hatagi siya
9: sa MemoSmart Syrup.
8: MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon
9: ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase,
8: dali makatuon
9: ug maayo ang performance sa eskwelahan.
8: Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang sarap

0: ana ang gamhanan o gaybulungan gahap Last Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sa masang mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humulta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Agang Mindoro po na. Kaya mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating ice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Hindi ka mo problema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Hindi ka pasdaruhan, diretso sa tubaan. Hindi ka pasispilahan, tapok sa higalaan. Hindi ka punta sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag-asa.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising di mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yan kung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayin lang yan kung paggamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung Nexia 45, kining akong kilid nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit gagayo bangon. Unya, patsika ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. 106.2

0: Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
1: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang brong perminti, kumadunlan ni kaun. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Okay, karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang tinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3 L.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodrigo Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako ng take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa punjay, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawa sa saponins ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: And we are back, Luzon, Visayas, and Mindanao! Kaninang 2 PM draw, naipamigay na ang unang bugso ng papremyo. Pero hindi pa tapos ang cash siyahan. It's a winning Tuesday, June 16, 2026. At dahil alas 5 na, you know the drill. Oras na para sa panibagong round ng swerteng hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto Games. Kaya naman ihanda na ang lucky tickets dahil baka ito na ang pagkakataon ninyong humakot ng libo-libong papremyo. Para naman sa mga hindi nakahabol sa ating 5 PM draw, don't worry dahil may chance pa mamayang 9 PM draw. So grab your tickets at huwag palampasin ang isa na namang gabi ng swerte, saya at panalo. At para naman malaman agad kung kayo na ang lucky winner, tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels sa Facebook at YouTube. Good luck, Lotto players! Alright, attendance check na po tayo. Joining us this afternoon are some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Every day, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our Lotto players. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, this is it! Hold on to your tickets! Winning vibes activated! Tara na! Let's play Lotto!

0: 106.7. Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sun Town Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct po mo, ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold og Sun Town Vitamin C.
2: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.2 FM.
1: Zed, Health to 70s.
2: Health to 70s.
3: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Virginia.
1: 106.2. Yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pulimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratika yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kini-

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106.2.

0: 106.3 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Ko ano, maninda ko niya, niya sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligya ko niya.
3: Ano ang palingki, ano mulay?
2: Mais.
3: Yung kung bawon mo sa kano sa naminaw karon na sa yung isulat sa yung bata na mawala yung mga tapis sa panawas ng sa tong doktor.
2: Katungo ako makasulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata na ako ng uma hindi po di ang inom mo gamit niya kanang gikas sa trabaho palong sa trabaho mo inom si ani si makawa majuni ka kapoy ma mo ginay na pilit pero minako palitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
1: Husa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
4: paragis bila-bila.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sutaran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.3

problema, ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC. Ogunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2025. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.3.
1: Oras, alas 6 y media.
2: 106.3. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya, karon may na kayo.
4: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na ang result.
4: Aning baba
3: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
4: Kung sa may mong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
3: Ang akong ikasulti, sa katong nagamit og bilabila kapsul, kadto rag yun nga kini, ipadayon yun yapon.
4: Kung sa ganit pangalan na ito, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Manarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili. Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
7: Budbud o bibingka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilat. May uy! Masakta ang sata di mo!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo!
5: Silang ko!
9: Di mo nakacheko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
9: Bunso!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: bod o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak.
0: Ma in love.
1: Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
7: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
8: Sa haplas yan, sa...
7: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani ka itong mga kuwan ako katul-katul na igok o buni pastila 2 rakaplasan ako wanawala.

Hi! Hello! Mga ikala, kumusta? Niyara sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano. Pagkangumano sa kaninyo ning bago og makalingaw nga sugilanon. Aba sa dili, it's shoutout time! Okay, shoutout nga to nila ni Husay Family diya sa Macrohon, Leyte. Madam Velma and Sir Manuel D. diya sa Bourbon, Cebu. Si Joseph Telos Cariño, Ruel Javierto diya sa Valencia, Negros Oriental. Ingumali nga to sa nila ni Rosan Eve Muratas, Trixie Claire Baay Balili, Ricky and Vivian Viente diya sa Valencia, Negros Oriental. Doktora Genevieve Balaan diya sa Talisay City, og ni Celsa Dilia Inday Pilin, Vinti Family, gika ni Bisay Bangag sa ilong founder, kuway lang nga itong writer director, OJ Kumpok Rakasa. Lying siya na out, usap, nga ito sa Jinx Court, Gantuango, kunya si Sanjeline Garing Katipay, Alan Garing, diya sa Bourbon Alginsay Cebu, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. O niya, nga ito sab ni Tony Natad, o ni Murino Natad, gika Mirna Mimpisa, gika ni Pedro Pungasi. O kala ko sab na ito, gusto og linawas ng pasundayag diya sa inyong dapit, gusto mong mga stage drama, no? Natay comedy love story drama, kining itong drama karon nga makalingaw, budbud og bibingka, tawag lang sa numero 0923-535-7697 o diliba sa 0991-205-5301. Okay. Bueno, panayong tamang ikala atong may numduma, no? Nga, gipasabot ni Nonoy ang atong bida sa posibleng mahitabo sa ilang pagpangharana nga si Bugart gihapon ang mudaog bisan paman og nindot ang ilang kantahon. Pero, positibo kayo ng atong bida nga siya mudaog. Kunya, salay bahay dito sa panimahin ni Lalat, kusalain taon ka noodles ang gikaon nila ni Tikla og Gian. Pero, usa ka balding sa bawang pag-hack sa ilong. Kalo ay taon ay, usa ka balding ito. Kunya, nanumpa si Takla nga mangita gitaw og trabaho aron may kapalit sila og lambi ang pagkaon. Nga balik dito sa tumbida nga si Jigo samtang nagsuwat siya alang sa iyang igagaw dito sa Mindanao, kalit lang nag-brawl out og may nanuktok sa pultahan. Mga higala, ningunining ni Tabo, niya rin alay sumpa niya itong sugilanon, budbud og bibingka.

0: kabli na yun? Bitsikaw?
1: Dungan sa kabli na... Dungan sa duha kabli, oy!
0: Ah, sige!
1: Dakong tao!
2: Mayong gabi!
0: Kabli! Dakan!
1: Dagan mo rin, pukpun ka sa kapre.
0: Takot ka sa itong kwarto, may tigaw.
1: Bukot na sabol.
0: Takot ta.
1: Ala, miyong nasa bangilo.
0: Kuyaw.
1: Ayaw birahag mayong habulon. Makita ko ngoy.
0: Diyos ko, Lord.
1: Tabang mga langi.

0: Oh, na yun ang rehi ang pultahan.
1: Pwerte ang luka nila ni Modul Arturo. Ingandan ka pagkapre.
0: Manguta, naraman untay ko.
1: Urso ba, Lord Arturo? Masayaan di ka?
0: Tara. Mamauli lang ta, Hercules.
1: Uye, kay waman ta magkatultul.
0: Parayon sa pag-iro-iro.
1: Pangag sa ilong.
0: Ala, simot-simot sa nan. Aron magkapauli ta. Tukoy.
2: Ya, kung itundo sa korupsyon ang speaker, kinanglang ilisan na yun ang Senate President.
0: Bangag sa ilong.
2: Number 3. Bisan ilang sayo pugsa, kinanglang sinutirtig hapon ang sadaan. Diyan mo.
0: Oy, kaniyot! Gusto namin yung pauli sa among mansyon, pero nasaag me.
2: Sunod mo na ko, araw magkapauli mo. O di mo mabudol. For once, mas!
0: Pangag sa ilong.
1: Musulutan, Don Arturo.
0: Wala tayo choice. Kay pulos na nasaag. Hala, forward, march!
1: Hop. 1, 2, 3.

0: Tibal Otman Gian.
1: Wa man Gian hadlok, kay naaman ako ati takla.
0: Husto ka Gian. Dili ka aming mahadlok ni ako og dili ti kapasagdan.
1: Lamat ate.
0: Ayaw nagkahadlok ha Gian. May kahayag naman gikan sa kandila nga akong gidagutan.
1: Oh, ate. Ang langgam tapion at titakla ay.
0: Bisan o brown out, dapa man?
1: Milusot yang usap puslit na pungpung.
2: 1, 8, 6! 1, 8, 6! Ate!
1: Lupad na palayo, langgam tapion.
0: Dili ka tumadas mag. Ngit-ngitra pa lang kay brown out. Og samtang natog ka sa kong bukton, lalayan di ka. Aron dali ka makatog.

0: Hala, naatok-tok paltaan.
1: Kinsa na?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Takan, upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasinatian sir? Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis ako na dunggan sa radyo, then kuan ka nang naang nakat na nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting manggugo. Sige, kuan ka nang mawala ni mukalit na pud ko ni ginagmayra ba dem napulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig
7: tibos. Yes, yeah, oh yeah, yes. Maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Nik-nik tayo, Ate Taklak.
9: Kibang out man diyan.
0: Wa man diyan, hadlok. Kay naaman ako, Ate Taklak.
9: Husto ka, Gian. Dili ka anging mahadlok ni ako og dili ti kapasagdan.
0: Lamat, ate.
9: Ayaw nagkahadlok, ha, Gian? May kahayag naman gikan sa kandila nga akong gidagutan.
0: Oh, ate. Hala, ang langgam tapion, ate, takla ay.
9: Bisan og brown out, da pa man?
0: Milusot yang usap puslit ka pungpung.
10: 1, 8, 6 Ate!
0: Lupad na palayo lang gamtapian.
9: Dili ka tumadas mag ngit-ngitra pa nun kay burn out. Og samtang natog ka sa kong bukton, lalayan di ka. Aron dali ka makatog.

0: Oh, Mom. Ganito na ha, Gianna.
1: Oh, Ate.
0: Mam lalata.
1: Oy, nasa tanan? Na-realize na ako nga. Dili mayang mag-mam ka na ko kay dili ko teacher.
0: Unsa man ditawag na ko nimo?
1: Miss Lalat lagi, okay?
0: Okay, Miss Lalat. Unsa di mo tuyo, Miss?
1: Ikaw?
0: Nga naman, Miss?
1: Brown out pang good o init tayo. O gusto ko, paypayan ko nimo samtang matog sa kong kwarto.
0: Ha?
1: Hindi ko katog kung init.
0: Miss.
1: Okay lang, unta kong niya pa si Jeko. Mamatoy, tigpaypay na ako. Pero kay waman siya, ikaw lang una. Nakasabot ka?
0: Oh, Miss.
1: Okay, tana din sa kwarto. Mayaan ko ni mo, Hati Takla.
0: Kadiyot na kayo, Haji Yan.
1: Hatlok man diyan.
2: Hoy, amaw. Paghilom di, oy, amaw.
0: Mahimo ba, Miss Lalat? Ayaw lang tawag amaw si Gian.
1: Dili man amaw siyan, Miss Lalat.
2: Unsa man ka? Buang!
0: Unsa?
1: Dili man ko'y buang siyan.
0: Palihog lang, Miss Lalat. Tahora o grispito ha si Gian, sama sa mong pagrispito ni mo.
2: Ay, kasamo kay! Sunod ayun din sa kong kwarto, ha, takla?
0: Oh, Miss.
1: Ayaw lang sa po, Miss Lalat, ate. Okay naman, tao kong Gian amaw. Tao kong buang. Basta dili lang pasakitan, Gian.
0: Gian.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, kakuminstation dili normal. Then nag-takeoff atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang kakuminstation, nag-5 days. Tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata. Kanang gili na gani siya, sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kaya sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na, kaya mga dagko kayo, marag luwag kayo inun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, nigaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kon hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
1: Pinkanyas, taga Matiaw.
2: Sa imo ginatik?
1: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumar na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana, naana to primero, niya mo tong pagkakuan, na balik na sa normal.
2: Pero dili ka kainom?
1: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Niya, lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko dire, kailain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung dire lagi kay magsakit man.
2: So paragis bila-bila kapsul rin din mong pag-asa?
1: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
0: Ang paragis bila-bila herbal capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang paragis bila-bila plus liniment oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang paragis bila-bila plus liniment oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon. Pagbutang o bila-bila sa gapas. O isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o paragis bila-bila plus liniment oil. Ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto kay ang paragis bila-bila plus liniment oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa paragis bila-bila dili na ka magagwanta pa.
4: 106.2 Bell. A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
5: Yes, strongest. Yes, strongest.
6: Oras, alas 7.
7: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
8: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
10: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide.
12: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
13: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
14: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado dun. Hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, sa ating po namang programa.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ang inyo pong mga katanungan nang sa gayon ay ating po namang mapag-usapan lahat po naman ng mga nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa. Mga kwento po ninyo. At dyan po ipag-uusapan po nating lahat mga kaibigan.

tumawag po sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

at kay Nanay Puring ng Cadiz City, Negros Occidental. Kung nakikinig po kayo ngayon, Nanay Puring, yung atin po naman nga nakausap. Nanay Puring dyan po sa Cadiz City, Negros. Meron na po tayo dyan ng pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Nanay Puring, dyan po sa Cadiz City, sa Butika de San Francisco and Roy Anthony Pharmacy. Nanay Puring, sana nakikinig ka po ngayon at sa lahat po ng mga taga Cadiz, Cadiz City, Negros Occidental. Available po yung ating rice coffee dyan po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Kaya po naman kay Nanay Puring at sa lahat po ng mga taga-Cadiz, meron na po kayo dyan ng ating rice coffee. Yan po yung sinabi po sa atin ng ating po naman mga deliveries na dyan po sa Cadiz City, Negros Occidental. Dyan po tayo makabibili po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Hindi nyo na kailangan pumunta po ng ibang lugar para po naman makabili ng ating rice coffee. Nanay Puring at sa lahat ng mga taga Cadiz City. Meron na po dyan sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Dyan po sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang programa. (0969-226-9623) yung ating po namang numero mga kaibigan. Kung meron po kayong katanungan at mga kwento dito po sa ating programa, tawag nyo na po yan sa ating purang palatang.

Siyempre pa mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag niyo po yan dito po sa ating programa ang inyong

0: At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi lang po yan pampagising, pampalakas at pampaganda po ng inyo po namang pangkalahatang kalusugan. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At hindi lang po isa mga kaibigan, hindi rin lang po sampo, kundi 25 iba't ibang herbal ingredients po ang matatagpuan. Ang benepisyo pong makukuha po natin sa pag-iinom po naman ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pinagsama-sama po para bigyan tayo ng pinakamabisang tulong po na kailangan po ng ating po namang katawan. Mula po yan sa mga kilalang mga herbal na subok na po ng panahon. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan ay may natural na paraan para labanan po ang iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakatulong po ito sa pagpapalakas ng ating po namang resistensya. Nakakatulong po para mapabuti po yung sirkulasyon ng ating po namang dugo. Nagpapagaan po ng pakiramdam at nagbibigay po ng sapat na lakas sa buong maghapon po natin. Kaya yung araw-araw po natin pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan mga kaibigan. At ang pinakamaganda pa rito mga kaibigan, napakasarap po nito. Hindi mo po mararamdaman na umiinom ka ng herbal mga kaibigan. Parang ordinaryong napakasarap na kape lang po ito mga kaibigan. Pero punong-puno po naman ng sustansya. Sa isang tasa lang po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, makukuha po natin yung tulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman po ng ating katawan. Pinapalakas po nito yung katawan laban po sa sakit. Ito po ay may natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit po nito mga kaibigan at siguradong kasiya-siya sa ating po namang panlasa. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po. Hello, Kuya Boy. Si Melanie po. Praditya po sa Sara Iloilo.
0: Sa Sara Iloilo. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo Nanay Melanie?
1: 57 na po.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Nakabili na kami sa Shopee lang kami nagbili. Wala man kasi dito yung sa mga boutique. Wala man din.
0: Wala po dyan sa Sara Iloilo ng ating rice coffee?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na po ba? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Dito sa Sara sa amin, wala talaga eh Kuya na naikot na.
0: Naikot na ninyo, wala talaga sa lahat po ng mga butika. Sige po, at pansamantala, nakabili na po kayo sa Shopee.
1: Opo, mga 10 box na nabili namin.
0: Naka-10 box na po kayo sa Shopee, okay. At umiinom na po kayo nito. Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa ating po ng mga deliveries na madalhan din po dyan. Sa Sara, Iloilo. So nanay, kumusta naman po yung pakiramdam po ninyo simula nang nainom na kayo ng ating rice coffee nanay?
1: Palagi kang natural lang ang Kuya Boy na palaging inantok, parang nantok palagi.
0: Isa po yun. Pero para hindi ka antok yung nanay, uminom ka ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1 po nanay, sa umaga, mas maigi yun. Para hindi ka po antokin. Pero yung ating rice coffee po sa hapon at gabi ninyo iinumin, maigi po yun. Parang ganun yung kombinasyon po nanay.
1: Ay, ganun.
0: Yes, pwedeng-pwede po yun. Well, anyway, sa mga unang araw lang naman po yan, Nanay Melanie. Kasi, ibig sabihin lang po niyan, noong mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog at kulang po sa pahinga. So, ang ginagawa po ng ating rice coffee ay talagang bibigyan kayo ng magandang tulog niyan. Kaya nga po, nararamdaman niyo po yung pagkaantok. Dahil nga po, sa mga nakaraang panahon na kayo po ay... hindi pa nainom ng ating rice coffee, kulang kayo sa tulog. Ibig lang sabihin po, binibigyan kayo ng ating rice coffee ng pagkakataon po na makapagpahinga ng mahaba-habang oras. Totoo po ba nanay na nung mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog?
1: Opo, opo.
0: Oh, di ba?
1: Apat na oras lang yung tulog namin. Minsan lima.
0: Oh, correct. Eh, dapat po 8 hanggang 10 oras ang kumpletong tulog. Kung araw-araw po ninyong nagagawa yun na ganun lang na oras yung inyo po namang tulog, eh talagang manghihina po yung katawan po ninyo at magiging sanhi po yan ang paghina po ng inyong resistensya. Dahil nga po sa kulang kayo sa tulog, kaya matamlay yung pakiramdam po ninyo sa buong magapon. Kaya nga po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, mararanasan po ninyo yan, yung pagiging antok dahil binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating rice coffee na makuha po ninyo yung sapat at magandang tulog sa magdamag. Okay po. So, kailangan po ninyo yan, nanay. Pero kung gusto nyong gising na gising kayo sa umaga, yung pong ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ang iinumin po ninyo sa umaga kasi tinagurian po natin yun na strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sa umaga yun yung iinumin po ninyo hanggang tanghali o kaya pati sa hapon. Sa gabi, sa hapon naman at gabi, pwede nyong inumin na po yung ating 14-in-1 plus 1. Pwede po yun. Try po ninyo, nanay. Kapag ano po, sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na pati po yung ating 25-in-1 ay dalhin din po dyan sa inyo.
1: Sige po, mayroon pala po?
0: Yes, meron po tayong 25-in-1, nanay. Eh, napakainam. Oh, yes, meron tayong 14-in-1 plus 1, tsaka meron tayong 25-in-1. Dalawa po yan, nanay.
1: Dalawa po pala.
0: Yes.
1: Kami kasi 14-in-1
0: eh. Yes, opo. Sige po, nanay, at hayaan po ninyo. At sasabihin ko rin po sa atin po naman mga deliveries na madalhan po dyan sa Sara ng atin po namang 25-in-1.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay, nanay. Basta ituloy-tuloy mo lang. Huwag mo yung puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong yan sa ating kalusugan. Mga nakailang buwan na po kayong inom ng ating rice coffee, nanay?
1: Wala pang isang buwan, Kuya Boy. Pero nakasampung box na kami nakabili namin. Kasi
0: very good.
1: Babat deliver 5 box.
0: Tama po.
1: Kaya yung 1,025 yung
0: medyo mahal-mahal. Oo, medyo mahal, medyo ano na, sayang nung Anyway, kapag meron na po dyan at hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries, nang sa gayon ay dyan na po kayo sa inyo at kumbaga yung excess na bayad, yun na mismong produkto na lang natin ang babayaran po ninyo. Kasi pag sa online, meron po yung shipping fee.
1: Opo, opo.
0: Diba? Opo. So, yung shipping fee, kung sakaling dyan na kayo makakabili, hindi na kayo magbabayad pa ng shipping fee. Dyan na kayo makakabili mismo sa inyo. Okay po, nanay. Noted po yan. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan. Okay po?
1: Okay po.
0: Tapos pag
1: may... Kuya Boy, may tatanong lang ako.
0: Go ahead po. Sige po.
1: Ang ano ba, yung anak ko ba na 22 years old na, meron siyang waiter kasi yung thyroid niya.
0: Oo.
1: May malaki-laki na din sa leg niya. Pwede ba yung...
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na po yung mga kwento ng ating mga kababayan na meron pong goiter. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw lang din po.
1: Mm-hmm.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee, nanay. Simulan niyo na po ngayon. Dapat po tuloy-tuloy at makakatulong po ng napakalaki ang ating rice coffee.
1: Mga bukol po.
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya niyan. Kung naririnig po ninyo araw-araw yung ating programa, napakarami po niyan na nagpapatunay sa atin ng bisa at galing at tulong na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ganyang mga uring mga karamdaman.
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Melanie. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Nanay Melanie, pag meron na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1 plus 1, pati yung ating po namang 25-in-1, pati yung ating sabon. Kasi may sabon din tayo, nanay. Dapat magamit
1: na.
0: Yes. O, pag meron na dyan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo ako. Okay po, nanay. Salamat. Salamat, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.
1: God bless din. Sige, bye-bye.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa atin mo namang numero 0969-226. Tawag po, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala, dudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sabi nga natin, sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Kaya para po naman sa malakas at malusog na pang-araw-araw po natin, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan, ang pwede po ninyong simula na pag-iinom po mga kaibigan kasama ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623.

0: Kung may mga katanungan po, kung may mga nais po kayong ibahagi, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Ito, may another caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Paul!
0: Po!
1: Bakit hindi pala? Ganyan na pala. Pwede mo pa pinalagyan na red coffee dito sa Bugo Arga, Kuya Paul.
0: Sa Bugo Arga? Okay po. Alright. Sige po. Pasensya. Bugo
1: Arga. Bugo Arga. Kailangan ko na po, Kuya Paul. Hindi pa mo pala pinalagyan dito.
0: Opo. Ayan. Kinakagalitan na ako talaga. Wait po. Teka lang po. Bugo Arga. Diyan po sa Bugo City. RML Pharmacy po. RML Pharmacy. RML Pharmacy, Bugo City.
1: RML?
0: Apo, RML.
1: Yan lang, ano, iba yan lang nagdagan ng rice coffee?
0: Yes po, nanay, nandyan po yung ating rice coffee sa Bugo City, RML Pharmacy.
1: Ah, kasi nung yan, Bugo City yan, hindi yan sa barang, yung Bugo City po. Barangay namin yun eh. Yung ano pa, iba, yung pa namin, wala din.
0: RML nanay, ang binigay po sa akin, di ba, nagkausap na tayo dati. Sabi ko nga, pinagalitan nyo na ako. Sabi ko po dun sa mga deliveries, saan po ba natin mabibili ang ano ang rice coffee sa Bugo City? Kasi pinapagalitan na ako. Tapos nanay, ang sabi po nila sa akin, RML Pharmacy.
1: Hindi, yung Bugo po, barangay namin hindi yung city. Yung city, galing sa Bugo Argao, babiyay kasi sa kami ng dalawang oras.
0: Ang Bugo nanay, Bugo Argao?
1: Yung Bugo Argao po, barangay namin yun eh.
0: Barangay ninyo?
1: At saka yung taon, yung di pa kasi barangay namin, mausahan na ang aming bayan.
0: Pero may Bugo City po nanay, meron pong Bugo City.
1: Yung city na sa Bugo, yung Bugo, barangay namin yun.
0: Okay, nanay. Sige po, sorry kung walang city. Sa Bugo, nanay, sa Bugo, ang
1: barangay namin yung Bugo Argao.
0: Sa Bugo, nanay, ang nakalagay po dito, Bugo. Meron na sa Bugo, RML Pharmacy. Meron po bang RML Pharmacy dyan sa barangay po ninyo, sa bayan po ninyo?
1: RML.
0: Apo, RML Pharmacy. Tingnan po ninyo nanay, kung meron po ng dyan sa Bugo na RML Pharmacy, kasi nandyan daw, sabi po ng ating mga deliveries, nandyan daw yung ating rice coffee po.
1: Barangay Bugo sa Argao, naglagay na ng rice coffee?
0: Bugo. Ang nakalagay po dito nanay, Bugo, RML Pharmacy. Hanapin po ninyo, baka po may Bugo na ay may RML Pharmacy po diyan sa Bugo, doon po kayo pwedeng bumili ng ating rice coffee nanay.
1: Okay.
0: Tapos nanay, tapos tawagan niyo po ako muli pag nakuha po ninyo 'yon, nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli nanay ha.
1: Ganitong oras.
0: Ganitong oras din. Tapos kung nakabili ka na nanay, huwag mo na akong pagalitan.
1: Hindi ba may ngayon ko? Ganyan naman talaga yung beses ko eh.
0: Okay.
1: Ganyan naman talaga yung pronosis yung namin dito sa ano, sa bubuaga, hindi naman yung galit.
0: Nanay, sabi ko nga, okay lang na pagalitan nyo ako kung wala pa talaga, pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Okay lang yon. Pero nanay, kapag nakabili na kayo dyan sa, ano nga yun? RML. RML Pharmacy. Kung meron RML Pharmacy dyan sa Bugo, tawagan niyo po ako muli, tapos huwag niyo na akong pagalitan.
1: Wala na po akong pantawag. Yung pangalan nila tatawagan, wala na akong
0: pantawag. ganito na lang. Mag-text ka lang sa amin. Mag-text ka lang kahit isa. Kahit isa, mag-text ka lang. Kami yung tatawag sa'yo.
1: Kasi wala na, wala rin. Ako yung protect
0: ka namin
1: mamaya eh. Okay. Kuya Boy, mamaya kaugos na to. Wala na buka.
0: Hindi nanay, ganito na lang. Magpalood ka lang kahit piso. Kahit piso lang. Kami yung tatawag.
1: Oh, sige po. Makatext na yung piso.
0: Oo, makakatext na yung piso. I-text mo lang kami na. Sabihin mo, ako po si, ano nga po pangalan po ninyo?
1: Josephine po.
0: Ako po si Nanay Josephine ng Bogo. Gusto ko makausap si Kuya Boy. Hindi na po ako galit. Oh, kami po yung tatawag.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Salamat. Nanay, thank you. Thank you very much po. Ah, basta po, Nanay, meron na daw po sa Bogo. Try po ninyo. Kung wala pa rin po, sasabihin ko ulit sa ating mga deliveries.
1: Ah, sige po.
0: Salamat, Nanay Josephine. Mabuhay po. Yes. Thank you, Nanay. Salamat. Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay, bye-bye.
0: Thank you po very much. Ayan po si Nanay Josephine ng Bogo Argao. Ayan. Ako, nakakatuwa talaga itong mga nanay at tatay natin. Salamat po sa inyo. Natutuwa po kami dyan sa mga ganyan. Thank you very much po sa inyo. Sabi ko nga, kahit pagalitan niyo po ako, okay lang kung wala pa po talaga dyan sa inyo. At ako naman po ay makikiusap at ipa-follow up. Nang ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Nako, wala na po pala tayong oras. Tagpas na naman tayo. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating malatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngala po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy mo. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3 FM.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras. Alas.
5: Mga kaparagis. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha nakuan gyud nga nagyud say ka usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result
7: uning baba
6: baba na gikan mong kudiha
7: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Kawan na yun, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung mati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
4: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bilabila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
6: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
5: Sa bilabila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
6: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
5: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang bilabila coffee.
4: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Zed Health Report. Health Report.
7: Si Ami Pakara nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa yang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Zed Liniment Oil na ulian.
8: Masakitan kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan na ako. Wala jig ko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong ospital. Sakit ko ayaw akong tiyan nga. Grabe ka tuwad na ko sir. Tanan ng haplas. Ibuhata sa kong bana. Wala jig ko na ulian. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagin po na abrihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Effective yun kay siya kay pagkaugma na wala mag ng kasakit sa kuntiyan.
7: Zed Liniment Oil. Minutos lang. Wagtang ang balatian. Ginama sa Zed Pharma o gyapod-apod sa Zed Marketing Incorporated.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC. Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. May gabi sa tanan na itong pag-sugit ng babinaw. Ganito mo ka na itong kabuto na itong pagsibiya mag-ahigala sa naglagubundag buto-buto ng radio station sa BBC. Good na baganyan, Broadcasting Corporation. Of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. Kasamtangan ka ron nga nag-single pace ang ito ang transmitter site. Ang gadi isa at madunggan ka ron sa ito ang sibiyanan sa Bell FM. But live and awake ka ito sa ito ang EMB na DXBZ Radio Bagti. Kumusta ka ayong gabi isa na ito ang mga sugi di ba binaw? Labi na sa ito ang mga kinidibukan ng buto na ito ang pagsibiya maghigala sa naglagubundag buto-buto ng DXCA o bigyan ng DXBZ Radio Bagti. My name is Martin D. Ako po ang makakasama ninyo mga kaibigan all the way till 9 o'clock in the evening playing the best variety of love hits and love songs right here on DXBZ Radio Bagti. Abutun lang na to, ang ito ang FM band, ang ito ang DXCA 106.3 Bell FM. Basit mo balik ra ang ito ang linya dito sa kuryente sa ibabawang gabahin sa ito ang transmitter side. But anyway. Darong yabot na madunggan sa EM. Don't you worry. Right. And 7:40 on the clock. Agad ang programang TLC kung True Love Conversation inyong mabati every 7 o'clock in the evening hanggang alas 9 po ng gabi with Martin D. And agad ang official text line number that is 0998-997-8890. Once again, that's 0998-997-8890. Nagatuwa ang programa usab ang TLC kung True Love Conversation. Hatid ka na ito sa gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Of course, ang target line, Superfoods Perolina. Ang ito ang target line, Power Scent Liniment Oil. Magkahatag, maghigala, mga suki, digbabinaw sa kaayuhan sa lawas. Labaw sa tarar, maghigala ang kaayuhan o sab sa itong bulsa. Alang sa mga mahiligon o taya sa sweatress. Libre rin na ha. Ito ang kombinasyon sa sweatress. Itunol, gana ka din niyo once nga magka purchase mo one set of package sa target line. Ang ito ko sa ka-package is nanamunay one bottle sa target line, Superfoods Perolina. Kauban ang tuluka bottle, no? Tulupagin ka bottle sa target line, Power Scent Liniment Oil for only 1,500 pesos. So automatic VIP ang inyong transaksyon sa target line. So meaning, it's a lifetime na mo nga makadawat sa ito nga grasya o kalipa yun direct from kaulohang Manila. Ito ang source, no? Sa ito ang kombinasyon o ito ang mga probable sa sweatress mga higala. Sa ayaw o siki ang kahigayunan. Sa tara ito nga mga gusto nga mag-avail, you can text your name, no? I-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number to 0938-002-8888. Again, that's 0938-002-8888. Muna ang cellphone number official sa target line. Alas sa ito ang mga interesado din ang mag-avail sa ito ang product package. Anyway, ang ito ang pag-avail sa product package, simple lang kayo, no? Ang ito ang product package, ihatod sa inyo ang panibalay, door-to-door delivery. 7:43 on the clock. You are with Steel Martin D on the program TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinati. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
1: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan. Kalina ra.
1: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
1: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
1: Oh, kanindot, good Ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa akong proteksyon, ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
3: Iya magukas plaza!
1: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band at DXBZ Radio Bagdi. Ay, kumusta nga itong mga nabino dinikiron? The second hour stretch na sa itong programa ang TLC, Good True Love Conversation. Yes, ato mga namino dinakaroon all the way from Cagayan de Oro, from Iligan City. Ato mga sugitig babinaw din sa may Mantikaw, sa may Naawan, sa ato mga sugitig babinaw sa may Lugay. And likewise, ato mga sugitig babinaw din sa may Alubihid, Misamis Oriental. And dinausap sa may Lagindingan, nagkakaisalamat ka ninyong tinan. Welcome sa mga programa ang TLC, Kung True Love Conversation. Anyway, happy listening also to all the people of Balangasan, Pagadian Seri, and also sa ito ang mga naminaw din sa may Bomba, at ang mga naminaw din sa may Kalasan, kusog kuno kayo ang Bell FM din na. Thank you so much. And also, happy listening to Jenmark Manisan. Makayong pagpaminaw. Heidi, yes, good evening, TJ. Hi to you, good evening din sa ito ang mga naminaw din na kanon. Hi to you, 0948, ang inyong first four number. Mayang gabi, nagtype siguro na sa iyang message. Anyway, ako paabuton. And also, happy listening also to all the people of Tambulig. Nagkakaisalamat. And sa tuang mga gipang mingaw sa pasugat portion sa target line ay magkabalaka by next week, no? Doon natay ipaygayon nga grand pasugat. Alas sa tuang mga musugat personal mo, purchase personal sa tuang gamahan at okay, bulungan nga mga produkto. Meantime, alas sa tuang mga naminaw din nagkaroon time sa it's a good news day to all, no? Alas sa toang mga naminaw din karon. Doon na tay ipahigayon ang grand pasugat karong Sabado pohon. No, that's Sabado pohon. Ato pang i-final ang ato ang adlaw. Alas sa toang mga musugat o personal sa toang gamahan at kibulungan nga produkto ang target line. Superfoods Perolina, kauban ang target line. Power Scent Liniment Oil. So, nakalindot din ni Manggod, kaya nga ito ang produkto, maulam ang inyong bayaran. O ya, once nga maka-purchase mo one set sa ito ang product package, automatic nga regular na mo nga makadawat sa ito nga grasya o kalipayon. Ang ito nga source direct from Manila, o ya, nga ito ang number combination por yabuyag lang. Nakatiam-tiam baya po ang tanan. Or nakatiam-tiam baya po ang tanan. So ang itong alamang dinhi, ang itong sa kaset, one na battle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka battle sa target line Power Scent Liniment Oil. Alas ato ang mga gusto nga mag join o gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 0938-002-8888. So, ang tanan ha, nga mga gustong interesado nga magka-avail, so, aron mamahimo mo nga makasabay sa ito ang one-time, big-time, super grand padaog, espesyal, mga igal, nga kombinasyon, karong adlaw nga Sabado. So, alas ito ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, address, inyong contact number to 0938-002-8888. Yes, good evening, Martin D. Na dawat na namo ang product package. Nakaangay ako ang mama sa haplas kay grabe ko nung humuta. Thank you kayo. And sa ito ang mga packages no sa target line, di mabalaka tungkol kaya ito ang package. Bisan pag daan mo sa may Kabisayan o Mindanao, no problem. Doon kay ang ito ang courier nga partner sa target line mao ang GNT Express, no? Hatdan mo sa to ang package through parcel, oh, di ba? So naamo din na sa may kinauyukan na tungas buntod. Tawagundayin mo sa to ang taga GNT, sir, ma'am, lay parcel. From Target Line. So ingon ana, ha? Thank you kayo. And Martin, di pwede ba maka-repeat purchase, maka-order o balik kay nahurot na ang mo ang product. Okay, so i-text lang inyo ang pangalan, address, and contact number sa 09-38-002-8888. Muna nga itong official nga text line number sa Target Line. O di alam sa ito ang mga greetings, shoutouts, and requests sa ito nga programang TLC this very evening. So pwede mo nga mo text sa itong official text line number 09-98-997-8890. Again, that's 09-98-997-8890. Martin, hindi gusto mi nga mag-avail sa package sa Target Line. Taga Alicia ni, gusto mi nga mag-avail unsa o manamo pag-appeal. Jesus, ako nang giingon, ako nang ginabalik-balik every time nga natay programa, i-text ang inyong nga pangalan, address, o inyong nga contact number sa 09-38-002-8888. Anak, kanidot din ni mga igala, kaya ito ang mga probable sa sweet dress, mga igala, libre lang. Itunol diha ninyo pinaagi sa text message. Diba? So paabot-abot lang mo while sa inyo ang kabisi o sa inyo ang sa inyo ang kaning grabe ka, nindot kayo, inyo ang pahuway ba? Hindi pagkahuman, magkadawat ay mag-number combination sa sweet dress na yun. Ato ang daganon ang kaning outlet na yun. Pagdaog, buhagay, busan. Tiyam-tiyam dahil. Basta kay importante, balatolay ako, ha? It is now 8:10, alas 8:10 nagdakna sa gabi. Now, right here on the program, this is TLC, Control Love Conversations.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganaan magkay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag mo kondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
4: Murag luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig gyud.
5: So sa to apa gani pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh gyud. Oh gyud boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
9: Sa matagpalit ninyo sa
10: Target Line
9: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
9: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
10: Target Line
9: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

sabi ng mga record right now, something from Ronnie Leung, May Minamahal. Ganon! Anyway, good evening, Dizing, Guapo, Martin D. Kusog kaya ka diri sa mga barangay. Well, gaduyan-duyan ang person, DJ, kay Gaholat sa ulan. Sa ulan nun di ay. And magpag-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping kamahal ko. And kahit anong mangyari, walang bumitiw. Request ang kog song, Di Ko Magawang Limutin Ka. And it's coming from Aljun Simbahon from Barangay Datagan, Pagadian chapter. Thanks sa pagbasa, DJ. Thank you so much. Hi to you, Aljun. Good evening.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug singsing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Andi na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo nang pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog ng lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Muna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya ay phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan.

0: Atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag na tug-utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit. Fungal ang hinungdan. Cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Matod pa gani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Rolidol Properties nga naa diha sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay santon nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: inyong mga buhay. Kaya good luck, Lotto players!
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. To assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, everyday tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Let's not keep you waiting, game time na tayo! Manifest the good vibes and let's play Lotto!

0: Boss.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y kabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

At pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Bintaha kay Juan ni brown out dito sa palpalan ron. Sabi na ako mag brown out na po kay hapon. Nag live ako gahapon. So kagabi eh, trip off gihapon. Layo pa man ang beer month. Sa mga gagi problema ning Samsuriko, no? Sa'yo makasungot o sa'yo ba? Nang tarong ang kuryente gabi eh, alauna. Kastilan, ginoo ko. Matugis ang adlaw dito man to sa babae tong kwan, taga Samsuriko, kay mang ayo daw sa mga ining mga linya nga na sablayan o kahoy. May mga linya na sablayan kahoy na sa babae. Nagligo or masyari itong mga kanahan. Naglikay rito sa kwan sa entrance. Pastilan. Tarunga ko na ninyo ang pag-servisyos, kuryente. Ay, kay bayad na nga dita. Dilita, kwan ba? Dilita matagbaw. Kaya matagbaw kita gamit na ng kuryente. Welcome na usap din sa itong entertainment program, Ang Yamog sa Kabundagon. Salamat sa Dios, lain na usap ngadlaw sa itong kinabuhi. Niya bago na nato na bati ang mga mensahe ni Pastor Bation. Nindot kayo ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Huwag ini pinaka nindot sa tao nga maminaw sa pulong sa Dios. Miyerkules karon pizza 17 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Hook up kita karon sa 97.7 Magni Chance FM. Botong pinamungahan Cebu. Sa ngalan sa mga CEO Vladimir Patata Guasawas, Miss Flor Paantuki, Miss Flor Antuki Guasawas, Station Manager sa Radyo Bagting Vanessa Tumakmol. Vanessa Kagas Tumakmol. Hapit naman ko. Nalimot ni mo. Talaga sana may magkita ni God. At bang nagkakaroon sa Master Control, sa Engineer Dash, ang among mga banggitan. Mga IT dire. Pinisinoy mo ding magigubang ko ninyo Albert Sumalpong hangtod da alas 5 ang dagna sa sayong Kabundagon. Ang yamog sa Kabundagon na turganado sa epektibo o garantisado ng maproduktong herbal ang Ikmot Miracle Tiki Tiki Usaka Vitamin Syrup para sa itong mga kabataan. Ang Ikbot Miracle Tiki Tiki nakasulod ni siya gusaka lapad yung butilya. Ano yung aprobado ni sa Food and Drugs Administration kon FDA. Ano wala ni siya problema ng atong imnon sa itong mga kabataan, sa itong mga hamtong. Apil na ang atong mga senior citizen. Ang Ikmot Miracle Tiki Tiki ato ning dalhon sa ato mga sale store. Pero wadlawa, padalugta diya sa Lanao area. Tonya, sa Biyernes po hon, mo strike ta diya sa Osamis kaya magtagbo ko sa volume nato nga mga products. So mag-volume ta sa ato mga products atong sugaton sa barko. Karo Biyernes, unya alas 2, tapok mo diya sa Oxrox Park. Haron makasulay mo niya itong mga produkto herbal from Cebu. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee with barley grass, mga kachans, mga kabalkadas. Nga naka
panambal ka pa, nakakapipa ka. Hunya, nakakaon pagkagulay. Katubitaw dili kayo, mahiligon mukha o gulay. Hala, dihan na lang tas kape. O, sangkap sa itong kadali, ginseng o mangustin. Makapapukaw sa mga ugat ni mong nangatulog. Katong mga ugat ninyo nangatulog, mga may edad na. Hala, gamit ta sa itong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. O, niya, sagulin ninyo na sa itong tungkis turmeric powder 5-in-1. Oh, wana sugar-sugar pa. Pagpasok mo pa lang, malapan ni Bro Ondong, pwerte ninduta ang kape. Labi na kunog sa gula na dong kining tungkis turmeric powder 5-in-1. Diyan nga tong one set mga ka-chance, mga kabalgadas, 1,000 pesos lang pataas. Kunya makaangko na mo sa atong alarma o lingaw-lingaw nga mga kombinasyon. Manusama nga itong bigro para sa itong magkahayupan. Kanya sa kadabuntag, maplitag duha ka kining komersyal. Kinigid na itong mahurot kay 30 minutes na itong oras. Magkara na nga itong i-plikaron ang tumkis turmeric powder 5-in-1, ang atong tumkis herbal oil. Mao ni atong i-please sa karon. Pag nga atong sales store karong adlaw, sugat mo siguro kay basin ma himayaan ta karon. Kagabi ang atong 980 gihigdas kanahan ang 9. Ha, pero dunay nakadaog. Dunay nakadaog sa atong 086. So recap sa to resulta kagapon 987 nakahatag dani katong nakamintain. Congratulations! Onya, may balik ang ganahan. May gawas niya itong 28. Ha, may gawas niya itong 28 ang 011. Di ba yun ko ninyo nga mabalik yun eh. 110 ang plastada ito. So, may balik, alas 5:011. Onya, naka 3 hits na kagahapon. Katong naka-maintain sa itong ipanghatag previous na itong mga programa. 987 target kayo. Ang 011 Rumble, unya Rumble ang 086, 089 unta, unya atong gipahigda, ng atong gialarma

So congratulations, better luck next time. Alang na itong mga wa ka-maintain. Kinigo na itong mga lingaw-lingaw, kinanglan gyud nga mag-maintain. So karong sunod semana pohon, basin maka kwanta, maka bisita ta diya sa Iligan. Oh, mag-single ra ko kay mas nindot ng single kay maka liot-liot ba. Kumani nga itong gi-hitso da ng mga papel, CR, UR, ang atong mga aksesores sa itong single, ato gining gina-check up na okay na. Oh, okay na kay mas tipid na karon. Tipid na si gasolina kung mag-single. Lahi sa hining magbaw-baw ta nga pastilan, ilimugmog. Ilimugmog rin ang imuhang 100. Baw-baw, ibang 100.

0: ato ning dala karong Biyernes pohon. Tag 250 ang atong kining FV perfume. Wala-wala atong signal mga taga Cebu province. Ang atong kuan signal sa internet wala-wala. Ya sa Negros Oriental, Negros Occidental o Negros Island Region. Pero sa owner sa itong radyo, wala ta na putol. O kwanta, owner ta gihapon hangtod karon. So karong adlaw, text lang mo 0975-6955-190. So mag house to house ta karong adlaw. Papadulong ta sa Lanao area. Mabasin makalusot ta karon dia sa Sultan Naga di Mapuro. Ha diri ta agis tukuran. Katong mag-text lang ha. Tagamit sa Lip, Dumingag, Suminot, Mulavi, Josefina, Sergio Osminia, diya sa Tubod, diya sa Tubod Lanao, ilang nanay Segunda, o mayong buntag ninyong tanan, diya sa Malingaw, diya sa Kwan, diya sa Magsaysay, Tubod Lanao, Del Norte. Basin makalusot na karong adlawa diya. So alang na itong wala naka-view sa itong live, ang atong cellphone number 0975-6955-190. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1.
1: Tomkis Turmeric Powder 5-in-1.
2: Oo, mga higala. Ani ana ang inyong gipangita?
1: Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kon dysmenorrhea. Paspas nga mita metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer, makatabang busa nga mabatukan ang mga impeksyon, busa palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
3: Angkay kasakit sa akong likuan.
1: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulayi ang Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
0: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, og Prima Bila Skin Lightening Soap. Unang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran og Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete, Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna, Media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit o one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma o angle guide ni Noy Munding, Manong Vians o Miss Floor, gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8.45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9, Media, Madam Bastor Cruising, Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Cruising, Padulong sa San Pablo, sa may Kanunan, Gipos. Alas 10, Media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11, Media, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12, Saudo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12, Media, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna, Media, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13, Media, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.

sa Kabuntagon. Di sa tuprakupan ng Yambog sa Kabuntagon, kawapan ninoy munding. Pag-hook up kita karoon dito sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong, Pinamungahan, Cebu. Good morning dia sa Cebu Province nga nakatunin karoon sa 97.7 Magnet Chance FM pag sa Negros Island Region. Hello Tori Bonhart, happy watching. It's a 21 Domingo. Kita kits sa ninyo dia sa

Olotanga, Zamboanga, Sibugay. Contact ni Jojo o Tiri. Ang magkapalit og one set na to, 1,000 pesos lang. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee, ang atong sabon, 1,000 na na. Ang atong Prima Villa Skin Lightening Soap, mga kachans. Ang atong Prima. Ang atong Iplina Pudugma, ang atong na pong Bigro o Gift V Perfume. O, tagduwa-duwa lang atong Iplik kay di na po taka yaw-yaw ni pila raman ng 30 minutes, God. 30 minutes na itong gibayran. Palayaso na yung tadiri pag inigala 5 na. Kaya Publica First naman tayo nila. So katong nag-text na ko diya sa Iligan, ulat-ulat lang kay mo anak ko mang kwan sa kong outlet o mag-service sa kong mga outlet diya sa mula po sa Iligan mo schedule tagikan diris pagadian dayon one way rata. One way rata din natamad to Dumingag. Straight yun na, gikan diris pagadian padulong ta diya sa Iligan. Okay, klaro magayot ta diya sa 106.3 Bell FM. So, sundi ko kanunay ninyo sa atong programa. Alas 4:30 nga to sa alas 5. Lunes nga to sa adlawong Sabado. O niya sa akong Facebook account, ang Albert Sumalpong dito sa akong mini studio sa Beach Resort diya sa Sitio Mabait. So maura kaya po ng account na to. Kinsa man yung nag-hilo? Wama naka-display sa atong live. Hello daw sir. Oh, hello po ma'am. Oh, ma'am o sir, kay duha man eh. Duha man eh sila nagsiyang kuha na niyang profile. So, sa nakatimo-timo ha? Sa 987-011 o 086-3 hits na kagapon. Sa mga nakamintin lang. Ang uban ko kay Pulanon kayo. Oh, so, malarma ko. Oh, malarma ko sa Negros unahon. Unahon ako ang Negros. Pero ayaw ninyo biya itong pang-birthday sa kong anak ha? Kay hangtod sa pagkatigbak na to. Ni Bro Timoy diya sa kwan Coco Lumber. Tulido naman siguro na diya no? Coco Lumber diya sa Tulido. Dayon si Bro Tasio Boro diya sa Lotod Binamungahan pag sa Barangay Kansi o Barangay Kansi Tubod ni Bro Roji. Dito ka balak dire kay piki itong oras. Dito na lang na magbalak sa ito ang mini studio. Kunya, hook up. Mampuna dito sa kwan 97.7 Magnet Chance FM Cebu. O kagapon sa nga ito ang kining internet dito magmaoy po. Maoy po dire. Hindi na ang internet karon. Bisa nasa dero. So, iskalira gyapon ha. Iskalira gyapon. Hangtod sa pagkatigbak na ito ni. Senya Tulip Yaro. Senya Tulip Yaro. Dayon, ang DC Orsinia Jasmine. DC Orsinia Jasmine. O, maura gyapo na. O, din ang atong piring karon 1-2. Ang atong piring karon na 1-2. 1-2 ang atong piring. Kamunibala na musumpay. O, basta 1-2 ang atong piring. Ang Negro, ang Cebu. Ang Cebu, ambak na ligid padayon. Ambak na ligid padayon. Ambak na ligid padayon. Ano ya? Ikaduwa slide. Kalipay Grand Slam. Slide Kalipay Grand Slam. Ato man ang gilarman ng kwan. Kining
987. 789 lang atong gialarmani. So katong na kami 10. Congratulations kaninyong tanan. So karong pizza 21 adlaw Domingo, kita-kits ninyo diya sa Ulutanga, sa Buaga, Sibugay. Para yung kontak lang mo ni Jojo Hogatiri. Okay, sa to, magapalit ako ang set member na mo. Ninoy Munding, Miss Flor, Manong Bians, Nadia, sa to ang alarma, ang cellphone number sa magdiayon. Pwede mo magkakontak ni Miss Flor o ni Manong Bians. Dili lang ako ni i-alarma, ako din lang ako ni i-on-air kay once nga maka-text mo nila o makatawag, ipasabot nga nakapalit mo sa itong mga produkto. So, Biyernes po hon, Biyernes. Atensyon, taga-Usamis. Alas 2 mo din sa Oxrox Park. Kay magsugat ko sa volume ng mong products sa barko nga mudunggo dia, kukalyong or kuan siguro. Transisya, depende na mag-chat rin ako sa Manong Bians. Kung sa barko ang ilang padalan sa atong mga produkto. Available na nga itong, kuha na ang atong Ikmot, Miracle Tiki-Tiki, ang atong Kasimo, usan na lang ni Kabo, o first come, first serve ane, atong haplas, nagandagan pa. Halino na nga ito ang kapi kay katunang kasulay, nag-order na gandipot. Si Madam Libong Kogon, good morning. Diya sa Pulakan, o si Madam Hilin Kanyiti, diya sa Aurora. Hanggang atong bigro. Ang atong bigro para sa itong magkahayupan. Dayon ang ato ang kining Kasimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Ang atong patulog sa mata o para sa inyong mga glaucoma, pterygium, sore eyes. Naghanap na nga pananaw. Hala, patuloy na. Papatuloy na sa atong eye drops. Huwag ang atong tambal or pagmintin sa inyong kagwa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM sakop sa KBP. Oras alas 5:02.

0: kaimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Radio Bagbaging. Alas 5:08 na mga kabagting og kabalkadas, maing buntag ganatong tanan. Welcome sa tong pagpanag-uban nining adlaw nga Miyerkules. It's a 17 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Pasalamato na sa das kay tasaan gumikan kay lain usab nga adlaw, lain usab nga opportunity o gadugang na usab nga kinabuhi. Alam mo na nga everyday is birthday gayon mga kabagting o kabalkadas. Alam mo ang buntag kutob sa mga na nagpadayon silang gimbuhaton ining buntaga. Tayo pagkaayo na nagbahis na sa kadalanan. Ang uban balik na nga to silang mga naandan nga trabahoon kay gagahapon raman ang holiday. Kumusta ang inyong mapagpanikay-sikay? I hope nga mapasalamaton paghihapon at kagahin ng mga pagpangaliya o pagpasalamat. Nag-alad sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami na usab nga tunol sa laing hugna sa mga balita o kasayuran. Ano ay kalabdanan ng katawahan sa dakbayan o lalawigan o mga kanait pang rehiyon. Nga magpaminaw, pwede ka mo makapaminaw sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Lakip na sa Radyo Bagting Entertainment nga Facebook Live, Radyo Bagting News sa Facebook o lakip na usab sa Bell FM News o 106.3 Bell FM. O yung mga pages nga gigamit na to, no? O din sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. O lakip na sa pag-download din sa Play Store, pangita lang Radyo Bagting News. Download na, pag-download din mo, pwede na ka makapaminaw sa AM o FM. Basta doon na kay data or wifi. Ayan, alas 5 just na dito maglangay. Anita sa itong mga ngayong siren, din sa itong pagpanag-uban, lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga uluhans balita, 200,000 nga kantidad sa alahas na dala sa nagpakaaron ingnon nga mananambal dito sa Dato din Sinsuan. Sa round up sa mga balita gikan sa mga nagkadayang rehiyon samtang PBBM nagtanyag og 15 million nga tabang sa Zamboanga City alang sa quake recovery. Sa dugang pang nga mga headlines, 70 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur. 15 kay mga individual arrestado. Dugang pang headlines, pateng lawas sa OFW nga taga Dipolog City sa Zamboanga del Norte hingpit nang nakauli sa pamilya. Uman nagkabayloay sa repatriation. Gampang headlines sa mga balita, bata na lumo sumahayag Zamboanga del Sur. Lakip na usab niini ang top 6 provincial most wanted person sa Basilan na dakpan. Gampang headlines sa mga balita, 173 ka mga beneficiaries sa 4-piece sa Nigrad War na dito sa Sulu. Gampang headlines sa mga balita, BPI Robinson's Pagadian nagpahigayon ng information caravan sa DILG Region 9 Monday convocation. Sa tikas bahin sa mga balita, lakas panahon. Easterly sa localized thunderstorms magdala paghihapon ng ulan karong adlaw. Pagiman duha ka mga mag-umag iposil patay dito sa lungsod sa Midsalip. Senior citizen na dakpan gumikan sa pagkupot o gihalas ng mga armas dito sa lungsod sa Aurora. headline sa palamang kanto mga kabagting og kabalkada so ganiya ang kompletong detalye unahon gid nato ng kahimtang sulakat sa panahon aron nga makagiya nga na kaninyo sa inyong pagdalag panagang batok sa kalit nga pag-usab sa panahon. Ani ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
2: BBC Weather Update. Dayon paghihapon nga nagpahimangno ang buhaton sa pag-asa ngadto sa publiko nga mag-amping paghihapon o gingon man dili makalimot sa pagdala og payong ilabi na karong adlaw adto na paghihapoy bahad sa kayad sa pagbundak sa ulan gumikan paghihapon kini sa epekto ni Easterlies ug localized sa thunderstorms. Madot pa sa pag-asa nga adunay dakong puruhan nga makasnati gayud og ulan ang tibuok sa Buanga Peninsula karong adlaw unang nga hinungdan nga karon palang daan gipasdan-an namo nga magdalag payong sa Pananga sa ulan. Gawas niini lakip nga makasalig pagbundak sa ulan ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental og ang tibuok ang bahin sa nasod apektado sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon. Sa gayon nga molungtad og dugay ang pagbundak sa ulan, aduna pagyapoy posibilidad nga makasalig mga pagbaha o igman pagdahili sa yuta. Unang kitang tanan mag-amping kay matud pa sa pag-asa bisan pamantod nga dunay maglagiting kainit sa lakad sa panahon masinatian gikan sa buntag apan pag-abot sa kahaponon adunay dakong tsansa nga mubanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan. Samtang sa pikas bahin unas og tawo sa pagadian pitsa 17 nagigtas buwan sa Hunyo alas 12:42 kaginang kadlawon 0.1 meter ang gilad mong tubig unang hunas. Ang tao, kunyang alas 7:01 ang takna sa buntag, 2.2 meter ang gilad mong tubig. Subling muhunas, pag-alauna, 47 ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gilad mong tubig. Pag subling mo tao, pag-alas 7:53 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gilad mong tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5:29 karong buntag, lauman mo sa labusab, pag-alas 6:04 na sa gabi. Bagting 17 Flores FEMA sa BLFM o Grad sa Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. O tayo inyong giya sa inyo ang mga lakaw ni Buntaga pinaagi sa update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Nagampang headline sa mga balita nga itong ang ngayong sayran ni nistong pagbanag-uban labot usab ni ining mga naghanang ihap sa mga beneficiaryo sa Porfis nga ni graduar dito sa Sulu. Mahinoon, kayroon na doon na po ilaing nga masulod. O kini 173 kabuok ang detalyes balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
3: 106.3 BBC Live Report. Mukabat sa 173 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace sa Sulu ang opisyal nga migraduar gikan sa programa atol sa selebrasyon sa Pugay Tagumpay niadtong Lunes, Hunyo 15, 2026. Human sa ilang pag-exit sa programa gi-turn over sila ngadto sa lokal nga kagamhanan alang sa posibleng aftercare interventions aron mapadayon ang ilang kalambuan ug mahimong mas independente sa panginabuhi. Personal nga gidawat ni Indanan Sulu Mayor Al Bakil Jikiri ang mga case folder sa mga benepisyaryo o gipadayag ang iyang suporta sa programa. Isip kabahin sa selebrasyon ang matag pamilyang migraduar na kadawat og usa ka sakong bugas gikan sa LGU Indanan og usa ka cooking kit gikan sa MSSD Indanan isip simbolo sa padayon nga suporta sa ilang bag-ong yugto sa kinabuhi gawas sa 4-piece program. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Itaw sa kamanindot nga balita para ni ato mga nanimuyo usab ngadto sa Sulu aron nga duna na sa mga bag-ong ragways pamilya nga masulod. At the same time isa duna na yung mga pamilya nga nahawas or gikan sa kapitos o syempre inangla na po sila mubarog sa ilang kaugalingon nga mga tiil, kaugalingon mga pagpaningkamot. Mapusta ng higayon nga ayudahan lang no? Nagyod po yung graduation nga mahitabo aron nga ang uban na sab mo ay makabenepisyo. At the same time, ang uban nakakato na. Manghinaot ng tanga magmaluhot tayon sila. Man nga sila natali. Pwede ba kaning graduar? Gatos na sangpit ng programa sa gobyerno. Samtang sa pikas bahin, ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula nagpaibalo nga na kaninyo kan galing aduna moy mga reklamo so hisyon o di ba ka aduna moy mga namatikdan diha nga mga nahitabo sa inyo ha mga patubig ba irrigation o diha sa inyo mga lugar. Pwede na ninyong ipadangat ngadto kanila ang inyong mga yangungo o reklamo sa hestyon o guban pa. Ikan kay ang imong sugyot o reklamo bahin sa irrigasyon dakong tabang sa ilahang maayo pang pagserbisyo. Una ni ining buhaton nimo kun galing ikaw do ni matikdan pag sumiti dayon og reklamo. Imo nang i-submit ngadto ang imong reklamo pinaagi sa pag-email o di ba ka mutawag ka ngadto kanila o sa tanang kasayuran nga dawat or nadawat pag isipon na nila nga confidential. Ya gawas pa ni ana og ilan na nang madawat makadawat dayon pugka og acknowledgement. Okay, acknowledge nila na din susihon din nila na mo na ilang step 2. Ang opisina mo tubag sulod sa usang ato na sa duha ka oras niya susihon ang mga reklamo alang sa dugang ng mga aksyon. O niya, ang ikatulo, aksyonan ang reklamo pagkahuman sa pagsusi o pagbalido sa sumbong mo kontak ang opisina nga sa nagreklamo sulod sa usang ato na sa duha ka adlaw. Mo na inyuhang ibutang sa inyong hunahuna nga mo kontak lagi na sila. Samtang pagsulbad sa problema pagka step 4, magtinabangay ang opisina o guban pa mga hingtungdan aron masulbad ang problema. So, pagkalima, close out sa reklamo. Ang reklamo, ang nagreklamo, makadawat o report human nga masulbad ang problema. Yan. So kung aha mo dapita makikutay na ilang Facebook page ay sa Nia Zamboanga Peninsula. Ang Nia is small letter tanan. Pero ang Zamboanga, letter Z is capital. And then small letter ang misunod dayon ang P nga peninsula is capital and then one word niya gipagsulat niya Zamboanga Peninsula. Ano na dili ninyo makita. Samtang sa telephone number 0629474014 di ba ka sa ilahang mobile phone 0985824-4566 alang sa Smart and TNT. Ayan, reklamo gila yun kung ano na yung mga namatikdan. Aron dali usab kining maaksyonan. Sabi kas bahin sa mga balita, tabuktangan to sa mga nakalap usab nga impormasyon kinipig pagka nakuha po sa kantidad. Ani? Nadili kita angay nga magpakumpiyansa ng mga nagpakaroon ingnon nga mingong mananambal. O guban pa ang mga modos. Nagdang kay mga modos ng mga panahon na 200,000 nga kantidad sa alahas nadala sa nagpakaroon ingnon nga mananambal nito sa Dato Udin Sinsuat. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
4: Live Report. Nabiktima sa pagpangilad ang usa ka babaye sa nagpakaron ingnon nga mananambal sa Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Matod sa biktima, busy siya sa pag-atiman sa mga customer dihang giduol siya sa maong babaye ug miingong gibarang siya ug mao kini ang hinungdan sa pagsakit sa iyang tiyan. Tuod sa kahadlok nakiistorya ang biktima sa suspek nga mitanyag og tambal kaniya. Matod pa sa suspek kinahanglan dalhon og ipaampo sa moske ang mga alahas sa biktima aron matangtang ang giingong sumpa og sakit. Tuod sa iyang dakong pagsali gihatag sa biktima ang iyang jewelry box kadunay sulod nga mga alahas sa apan paglabay lang matud pa sa 5 ka minuto iyang namatikdan nga wala na ang suspek og nadala na usab ang tanan niyang mga alahas sa nga gibanabanang nagkantidad og kapin 200,000 naghangyo karon ang biktima sa publiko nga magmatngon og dayong ipahibalo sa mga otoridad kun mailhan o makita ang babaye nga nalambigit sa maong insidente gipahimangnuan usab ang publiko nga magbantay sa mga indibidwal nga magpakaron ingnon nga mananambal o adunay abilidad sa pagtangtang sa sumpa, baylo sa kwarta ug mga bililhong butang aron malikayan nga mahimong biktima sa susamang modus. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
1: 106.2 Inaod yun mga kabagting o kabalkadas, kinahanglan kita magmaampingon yun sa kanunay pa kamadayon man ang nagpahimang no? Ang ahensyas gobyerno gani ang NTC nagpahimangno nga to sa ilang mga kuan gani mga subscribers ug ato mga nagamit sa mga phone og gawas sa phone is mga unsa pang mga messaging app diha inanglan gid nga magmaampingon kay aduna gi mga modus pagpakaron ingnon aron lamang makapanapi na kung namoy mga nakit-an, nahibal-an, or na-identify ninyo ning katungi flash screen, picture, mga kabagting o kabalkadas, anining nahi mong biktima, pakigutay nga tos otoridad, nga din matabangan o sab, ang mga mamahimong mga biktima o sab, makalikay o gatong na biktima, mga taga ng hostisya. Oras, alas 5.22. 106.2
5: Radyo Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mauto ning sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, nagpermigyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Morning sa mga karon pa lamang nakamata, pa lamang naka-tune in. Good morning kaninyong tanan. Naot nga na sa maayong kabutang kanunay. Already nagpa-bibalo di ay ang City Social Welfare and Development Office. At dos publiko, adunay bag-ong na tawo nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan sa tubangan sa pultahan sa Pinoy Anan ni Mrs. Mylene Panyare sa Lumina Homes, Zone 6B, barangay Tiguma, Pagadian City nitong Hunyo 8, 2026. Ang alas 5 ang takna sa hapon, ang bata karon ginganlan og Ken Michael Zion Doria Panyares o ganaan sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Busa, sila nag-auhag na itong mga ginikan, pariente o bisan kinsang adunay kasayuran mahitungod sa iyang pagkatao. Ang iyang pag nakailang sa makikontak gila yun or makikutay. Ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga na mahimutang sa 4th floor C3 building Santiago Pagadian City. Kung ikaw pariente o kailas pamilya, palihog og tawag aning cellphone number ni Miss Evangeline A. Poquita, City Social Welfare and Development Officer, 0977-832-9668. Na siya mga kabagting og kabalkadas alang atong dunay kasayuran. 106.7 FM Radio Magbating. Hey, Kaman nagpahimang no sa gihapon sa kanunay ha ang National Telecommunications Commission patog sa mga scammers, online scammers, scam messages, malisyoso ng mga links. Likay na ayo pagpataka og click ni ana og di mo ma-verify. Kanya pagawan kung dunay mga malisyoso ng mga text ipadangat ngadto sa NTC Region 9 o diba ka sa inyong mga service provider kay aron ka kini daling mahatagan og pagtagad. 106.7 Oras sa lasingko imedia na kabagting og kabalkada. So ganyan na ang mga hanay sa round 2 sa mga balita, mga natala gikan sa buhatan sa kapulisan sa nagkadaiya nga mga police stations sa Bungad al Sur og ingon man mga regions nga nakapalibot kabagting og kabalkada na natong unahon sa paghatag pagtagad ini sa Sambuanga del Sur kay dunay intay mga ginikanan nga kanabitong angay natong pahimangnuan at the same time is kinibang awhagons kanunay nga ayo dinyo kalimte og ayo gyud mo pagalig pagka kanang kana say tawagan na o kanabang dili ninyo maatindiran ba ang inyo mga kabataan kay dunay bata nga nalumos dito sa lungsod sa Mahayag sa Sambuanga del Sur pamapod hinuon nga kanabitong silintunganay ni atong siren. Doon kaya mga bata, mga din na ito mibalaan, pagka likot kayo ba? Sige, asa mo at to, sugok-sugok, unya, ulahi na ang tanan, mga kabagting o kabalkada. Anitas mga kasayuran, gikan ni Bagting, 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
0: Live Report. Nalumos ang usa ka bata sa irrigation canal sa Pro 4 Poblacion Mahayag Zamboanga del Sur alas 3 sa hapon kapingkon kulang kagahapong adlaw. Sumala sa mga residente gilayon nilang gipangita ang bata human makita ang iyang tsinelas nga naglutaw sa maong irrigasyon. Diyang napalgan ang bata gipaygayon gilayon ang cardiopulmonary resuscitation kon CPR adi ser gidala sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Ang maong insidente nagsilbing pahimangno sa tanang ginikanan o guardian nga mas palig-unon ang pagatiman o pagbantay sa ilang mga anak, labi na kung magduwa duol sa mga suba, kanal, irigasyon o guban pang delikadong lugar aron malikayan ang susamang trahedya. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Belfem o Radio Bagting. 106.7
8: Ito tinuod mga kabagting o kabalkadas kaya mga bata magod malipat usahay niya mawad-an o hinimbang baka ha o gasa kini magsugok-sugok mga kabagting o kabalkadas nang always kanang mga always good nga mapahimangnuan ang mga kabataan o the same time na doon ay mga dagko nga magtanaw, magatiman doon ay makakita o diin na gilayon nga mapahimangnuan kato mga bata kaya ginahan yung ginasilaan ng mga naitubig-tubig isa magawa na kaagigod bisag ako na manggaling nga kapila ko na bunalan ngamikan kay ganahan kay ko magsudong anang suba sa tiguma sa unang panahon o di ako magsigig atang-atang o niya marumag na ko glawas o gapertir bang gamayag masulod na skanal wa na mawa na ito kay kanang tubig di mo mungutan na kanang nindot ang kanang suba sa tiguma nga in between sa may tawag na kanang nabas sa pikas tampi ng mutabok tanga na mo overflow kung kusog kayo ang baha diha sa may dool sa Jabi o diin sa gasoline station di ba kabantay mo diha nay kuan diha dako nga suba ana total pero dako jud mo na limpyo pa man kay na sauna diha ta magtambay ngano ba pug ganahan magtambay og tubig oy tubig mura mang mandani taw kum ayaw gyud mo kumpiyansa labi pa sa pagkakaron nga ulan-ulan mga kabagting kabulkada sa niya kung kabalota anang irrigation nay mga panahon na ako magpatubig na perting kusugang sulog ana kay kupakusgan man nila kung gikinahanglan pero na po yuban nga perti po na mubua ang tubig or hapit na lang kay depende man na sa ining pagtimon depende sa pag kanang supply nga to sa mga silingan or sa mga nasakupan ini mga nanibitong kabasakanan nang careful kay bisan pag tubig asa din possibly makapalumos nga to sa mga kabataan kinahanglan yun na ninyong hatagan o dakong pagtagan ay lisod na kay ulahi ang tanan. Alas 5:34 na mga kabagting o kabulkadas na buktang at usab sa mga balita nga nakalap ni Bagting Deisha Shatef Lorenzo Fima. Duha ka mga mag-uumag hipusil patay sa midsalip on sa mabuntay. Atraso anin nga ng pamusilun man. Ang detalye ni Bagting Deisha Shatef Lorenzo Fima. BBC
9: Live Report. Ayon karon ang ipagayong investigasyon sa mga awtoridad mahitungod sa nahitabo nga pagpamusil nga kini ang resulta sa kamatayon sa duha ka mga mag-uuma dito kini nahitabo sa Purokdos Barangay Pili Midsalip sa Buanga del Sur alas 12:40 ang takna sa udto. Daling girespondihan sa PNP Midsalip ang insidente human kini nga kadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Matod pa nga ang nasangpit ng mga biktima, gikan matod pa kini sa barangay Pisumpungan o paingon nga ito sa barangay Pili sa kay single motor apan pahidangat sa lugar na itabuhan kalit na lamang kining ipamusil sa duha usab kawala mailang ang mga suspitsado. Human sa insidente, daling nisibat ang mga suspitsado paingon nga ito sa barangay Balunay Midsalib sa Buanga del Sur. Usa sa mga biktima ang nakaangkon kini o gadagang samat pero sila siyang kalawasan na hinungdan nga on the spot kining namataya samtang usaw-usaba kalain pang biktima ang nadala pa sa balita malana na apan gideklara sa kining dead ko na dead on arrival. Sa kasamtangan padayon nga nagpahigayon og hugot nga operasyon ang PNP Midsalip aron usaba nga masuta kun unsa ang naguna nga motibo sa nasangpit nga pagpamanhig. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Grad sa Bagting
8: 106.0 Radio Magbating. Kapasubo ka na mahimot ang biktima sa pagpamusil niya wapag yun matumbok kung usin ang unang hinungdan mga kabagting o kabalkadas pero malaumunta yun na pagyapay malutang ang mga resulta sa investigasyon niya sa mga otoridad labot sa panghitabo. Dugang pa mga balita sa Midsalip kadto tabukta sa mga report or balikan nato sa Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan mga kabagting o kabalkadas. Ini ang may kalabtanan o sab sa nahimo bitong trending balita nga sakit pud kay ang kag imong nag-expect na kag imong kabanay pero lahi ang naabot. Patayng lawas sa OFW nga taga Dipolog City sa Mangga del Norte hingpit nang nakaulis pamilya human nagkabayloay sa repatriation. Ani ang detalye sa report ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC
0: Live Report. Hingpit nang nakauli sa Zamboanga del Norte kaghapong adlaw ang patayng lawa sa OFW nga gipusil patay sa Beirut, Lebanon niadtong Abril 15, 2016. Ang mga biktima na ilang si Hanileth Cabrera Zamora sa usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga taga Dipolog City ug iyang kaubang biktima na ilang si Rona Jane Herboso nga taga Sibalong Antique. Matud pa nga niadtong nakalabayng semana gihatod daw ta kini sa ilang tagsa-tagsa kapamilya apan na diskubrihan nga nagkabaloay ang patayng lawas tungod sa sayop nga repatriation. Human sa kapin, duha ka bulan nga paghulat o koordinasyon sa mga ahensya na idangat na sa Dipolog City kagahapon, Hunyo 16, 2026, ang insaktong patayng lawas nga to sa iyang pamilya alang sa pagpahiluna. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
8: Alas 5:38 na, kabagting o kabalkadas, may noon kayo nakapauli na nga doon sa iyang pamilya. Nasod biya kayo na ang iyang gidangatan na magipusil siya dito sa gawal sa nasod. Kapaabot ang pamilya sa taas kayo nga panahon. Ipag-abot, sayo pag yun. Manang hinaw, tatangdi na usad ni mausab ni mga ingon ini nga masipiat mga kabagting o kabalkadas. Kay doble na ang pasakit o kanang gibati is pamilya. Samtang sa pikas bahin, 70 million nga katidad sa smuggled nga sigarilyo. Nasakmit sa Lano del Sur. 15 ka mga individual ang nangadakpan. Naghigda na lang ni si Babaw sa kuwan. Naghigda na lang ni naning kulob ni mga nadakpan, mga kabagting o kabagkanes. Ang iyang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC Live Report.
10: Dakpan sa mga otoridad ang 15 ka mga individual nga giingon nilang bigit sa smuggling activities duol sa coastal area sa barangay Liangan, Pikong, Lana del Sur. Pasado alas 3 sa kadlawon niya dong Hunyo 15, 2026. Sumala kang PNP BARM spokesperson nga si Steffi Salangueta, ang mga dinakpan mao sila alias Wawa, Nakpara, Abu, Nasarola, Basit, Benhara, Liway, Damin, Toto, Serina, Nasrer, Urad, Takuma, Nasrola ug Usman. Na-rescue usab sa MSWD ang 5 ka minor de edad nga nagpangidaron og 9 hangtod 14 anyos nga mao sila alias Janepa, Joyber, Ainor, Kasin og Noaini. Samtang upat pa ka mga suspek ang nakaikyas atol sa operasyon. Nasayran nga nadiskubrihan sa mga otoridad ang usa ka bodega sa bakanteng lote duol sa coastal area sa barangay Liangan, gagiingong gihimong tipiganan sa mga smuggled nga sigarilyo nga naglakip sa 1,800 ka master cases sa illegal nga sigarilyo nga Berlin, Canon, Fort, Green Hill, Bosque og Modern og gibanabana nga mukabat sa 70 million ang kantidad. Na-recover usab sa lugar ang usa ka M14 rifle kalibre 7.62 H&R arms. So pagkakaroon anaana sa kustodiya sa kapulisan ang mga dinakpan samtang padayon pa usab ang imbestigasyon sa maong insidente. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M og Radio Bagting
8: 106.0 Congratulations sa nahimong accomplishments sa mga otoridad dito sa Lanao area, mga kabagting og kabalkadas Lanao del Sur. Samtang tabuktang ato sa report ni Bagting 29 paghapon, a top 6 sa provincial most wanted person sa Basilan na dakpan. Ang hitas maong kompletong detalye ni Bagting 29.
2: BBC Live Report.
0: Malampusong nadakpan sa mga operatiba sa Basilan Police Provincial Office kon BPPO ang top 6 provincial most wanted person sa Basilan na atol sa operasyon nga gipaygayon sa Sitio Patikul, Barangay Matatag, Lamitan City, Basilan na kagahapong adlaw Hunyo 16, 2026. Ang suspek wala nagikabutyag sa mga otoridad ang pangalan na panaduna kini kaso nga paglapas sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act og naila usab nga top 8 most wanted person sa Lamitan City. Atol sa pagdakop na recover gikan sa suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola og mga bala. Sumala sa BPPO ang operasyon kabayen sa padayon nga kampanya sa PNP batok sa kriminalidad aron mapadayon ang kalinaw kahapsay sa Basilan. Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
8: Sa katapusong bahin sa mga balita, round up sa mga kasayuran, apot pagyapon ni ining nahimong accomplishment sa mga otoridad kay senior citizen na dakpan gamikan sa pagkupot og ihalas ng mga armas dito sa lungsod sa Aurora. Bagding 17 Florenzo Fima.
2: BBC Live Report.
9: Pusod nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nagpagidaron kini og 63 anyos human nga nakalapas sa Republic Act 10591 o mas na ilang Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Nadakpan na launa 40 ang takna kagahapon sa Purok Malinawan, Barangay Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Dali kini nadakpan sa mga otoridad sa Aurora human nga dunay ni taho nga mahitungod sa nasangpit nga senior citizen na nagingon nga nagbitbit kini sa ihalas nga armas sa usa sa kasari-sari store. Sa diha nga kini ang gipangitaan og mga pertinent documents sa pakyas nga nakapakita ang nasangpit nga dinakpan na hinungdan nga dali kini nga gidakop. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka 38 revolver nga wala matutpakini di ay sulod nga buhing bala. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station. Dugang pa sa mga balita adunay giabandonara nga gingong or mineral nga kini ang nadakpan na recover sa may barangay New Basak, Dumingag, Zamboanga del Sur, alas 12:15 ang takna kagahapon na sa udto. Dali kining girespondihan usab sa mga personahe sa Dumingag Municipal Police Station na inabagan sa deputized personnel lagikan sa MGB o dali nila kining nakuha ang 150 ka mga sinakong mineral oil bunabana nga nikabat sa 7,500 kilos dali kining gidala ngadto sa Dimeg Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ay hagi turn over ngadto sa MGB 9. Lain pang nakuha usab nga giabandonar paghihapon nga giingong copper tailing sa dumingag paghihapon kini alas 2:50 ang takna kagahapon, particularmente sa Prok 5, Barangay Upper Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur, human nga nakadawat og taho ang Dumingag Municipal Police Station, gikan matutpa sa nagpakabana nga lumulupyo. Og diin, kining nasangpit nga mga ginaling nga bato, giingon nga giabutang kini sa bakante nga lote og nikabat sa 61 ka sako nga gimanabana usab nga nikabat sa 3,300 kilograms kini usab karon ang anana sa kustodiya sa Dumingo Municipal Police Station og gikatakda ang turnover ngadto sa MGB 9 Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM og Radyo sa Bagting
8: 106.0 Radio Oras sa Sibian sa Radyo Magtingog Bell FM alas 5:45 na.
11: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
12: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
14: Paragis bila-bila.
13: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako, 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
12: paragis bila-bila,
15: paragis bila-bila.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning paragis bila-bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
17: Wow!
16: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
19: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, testing pod mo, ani.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
20: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
21: The strongest. The strongest.
12: Sul para nimo ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan ta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Radio Magbating.
1: 106.7 Radio Magbating.
8: Alas 5:49 na mga kabagting og kabalkadas, naka-standby na usab ang atong update alabot sa presyo sa mga produktong petrolyo nga diin gipaluyon na usab kini sa maayong kabubuton. Nag-abag nining tulo manon o gamo kining sad banyawan herbal capsule plus mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout o bato sa kidney. Sakit na nini ang gallstone, diabetes o kun bukol-bukol. O gayon man tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Tungod kay ang sad banyawan herbal capsule plus mangosteen. Milagrosong kapsula. Nga produkto sa Sad Marketing Incorporated. Basta Sad Marketing tata. Magaling! 5:50 na ang naka-standby ng mga balita ni Bagting 27. Daril Ayaay, kumusta ho na to ang update? Nining mga presyo sa produktong petrolyo. Karong buntaga, Dinis Pagadian. Good morning, yang.
12: BDC Market Report.
17: Yes, mayong buntag. Diha ka ni mo, Bagting 16. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dre mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ng mga oras na ito, itunol ang kasuntangang presyo sa petrolyo, kundi in adunay pagkunhod ning si Manaha. Karoon natong sayran. Una kita dre sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan, special gasoline, 80.70 ang matag litro, diesel 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel 76.90 centavos kada litro, turbo 89.90 centavos kada litro, extra 79.60 centavos kada litro, XTS 80.60 centavos kada litro, Kero 108.20 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 78.30 centavos kada litro, Shell V Power Diesel 85.20 centavos kada litro, Shell Fuel Save Gasoline 82.90 centavos kada litro, Shell V Power Gasoline 83.40 centavos matag litro. Pagdiri sa Phoenix Balangasan, diesel 78 matag litro, super 75.45 centavos matag litro o ang premium 75.95 matag litro. Mukha to kasamtang ang presyo sa petrolyo karong buntaga. Ako si Bagting 27, Dari Ligataya ay sa Belafem o Radyo Bagting.
8: And giyas ka to sa to ang mga magbiyahe. Sa itong mga drivers, pili lang mong asa mo dapitang magpatubil sa inyong mga sakyan na ripasero ang mga motorsiklo. Amat Bagting 27, samtang ang mga balita usab sa lanog sa Bagtingan, gipalihan kini sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, magmakapalambo pa, magkanto makapalantip sa inyong mga salabutan, especially sa itong mga estudyante nga, balik na gayod sa eskwela. O yan, dili lamang kay pang bata, gumikan kay pwede sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. O gikatong mga dagko nga pwede na og tablet, Vitron tablet 13 years old pataas. Safe na safe og kini FDA approved og ginama sa RSV training. Mapalit sa nagkaniyang butik ang pharmacy sa inyong mga dapit. 5:53 dugang pang mga balita og impormasyon. Wa pagini na human samtang sa report usab gikan ni Bagting 28 Kimberly namuwag atong pagasayran gikan sa BBC News Center kay 15 million nga tabang sa Zamboanga City alang sa quick recovery. Mamahi kaning nasangpit nga kantidad ang nahatag na o nagtanyag or gitanyag di ay gitanyag ni PBBM. Detalyes report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
12: BBC Live Report.
10: Nakadawat og 15 million nga pinansyal nga tabang gikan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Zamboanga City isip humanitarian support og recovery efforts human sa linog og tsunami threat ni adtong Hunyo 8 nga nakaapekto sa libuan ka residente. Gidawat ni Mayor Kaimer Olaso ang maong ayuda ato sa usa ka high level briefing sa General Santos City diin gipadayag ni PBBM ang recovery package alang sa mga lugar sa Mindanao nga naapektuhan sa linog. Ang pondo gamiton aron matabangan ang mga komunidad nga naapektuhan na ug mapalig-on pa ang disaster response initiative sa syudad. Paningiho usab sa lokal nga panggamhanan ang pagtukod og mga evacuation center sa East Coast aron mas maprotektahan ang mga residente batok sa umaabot nga mga emerhensya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
8: Salamat Bagting 28 Kimberly Namuag sa tabok ko sa tanga to sa mga kasayuran nga nakalap. Ni Bagting 27 Daryl Ayaay itong balikan gumikan kay kini ang naghisgot kabahin sa BPI Robinson's Pagadian nagpahigayon ng information caravan sa DILG Region 9 Monday convocation itas to ang sayra na to niya nagpahigayon ng information caravan detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay
1: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon og information caravan ang BPI Robinson's Pagadian atol sa Monday convocation sa DILG Region 9 isip kabayan silang paningkamot sa pagpalambo sa financial literacy ngadto sa mga empleyado sa gobyerno atol sa maong aktibidad gipahimangnuan og gihatagan og kasayuran ang mga personnel sa DILG Region 9 kabayan sa nagkalain-laing banking products og financial services nga gitanyag sa bangko lakip na niini ang savings account online banking loan services o guban pang serbisyo nga makatabang sa hapsay ug opisyenteng pagdumala sa pinansyal. Gipasiog daw sab sa mga representante sa BPI ang importansya sa pagtipig maayong pagplano sa kwarta o paggamit sa digital banking aron mas dali ug luwas ng mga transaksyon. Sumala sa DILG Region 9, dako ug tabang ang maong information caravan aron madungagan ang kahibalos mga empleyado bahin sa mga hustong pagdumala sa personal nga pinansyal o mga benepisyo nga ilang magamit pinagi sa modernong serbisyo sa bangko. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
8: 106.2 Bell FM Radio Bagting. At ito mga sa mga kasayuran ining adlaw nga Miyerkules mga kabagting o kabalkadas o gadiin anitas to mga resulta. Okay, aron nga ang resulta magkumpleto sa inyong pagpaminaw. 086 ang 9 PM nga resulta. 106.2 FM Ay buntag sa mga kanunay paghihapon yun na naggatang nining ato ang atulumanon mga kabagting o kabukada sa lanog sa bagtingan dinisibyaan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ayong buntag sa kanunay way paglubad na sa Purok Malinawon Barangay Kulumulave si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon si Manix Mucha Bamunga usab diya sa lungsod sa tabi na may buntag Don Tormis watching from and listening pagyod sa Kamalig Dumalinaw o gingon man si Ma'am Merly Templado dagang salamat o si Aljun na mukatkat may buntag in the Ivan I'm watching sa Pagadian City God bless from Aljun thank you so much Aljun o ingon man sa dugang pang mga greetings direbe hello ni Amy Vasailahi hello may buntag usab gana kanimo.

0: lang pwede nang makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sa

0: Alas 6:07 na itong oras sa Kabagdi Gabalgadas, maing buntag kaninyong tanan, adlaw karon ng Miyerkules. Pitsa 17 na kitas buwan sa Hunyo 2026. Welcome kamong tanan, dali sa ito ang pagpanaguban sa programa ng Bagtingan si Katawhan. Nanyong mabati ng CBN sa 106.3 ang Bell FM. O di ba ka sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting Kabagdi Gabalgadas. Sa tanan nga nagpaminaw, kutob sa mabot si Bia itong pagpanaguban sa kahanginan, mayong buntag. Hinaot pa untang ang tanan na napaghapon sa Kapiskay sa mga panlawas Kabagdi Gabalgadas. O ingon man usa, manghinautang ang kanunay magamting paghihapon sa inyuhang mga paggalakaw, no? Sa inyuhang tagsa-tagsak ka mga tahas, padayon nga magbuhat. Himo sa mga gimbuhaton, aron nga padayon Kabagdi Gabalgadas, kita nga mulahutay. Ala bitaw ganin yung tanan, maayong buntag. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon Kabagting Gabalgadas 0938-2077-614. Alang na itong mga dunay mga reklamo, mga dunay suwestyon na gustong ipadangat diristong pagpanaguban, hala sige, text lang. Alas 6:09 na itong oras sa Kabagtig Kabalgadas. At ang tulumanon si kanunay at huwag pasalamatan ang kanunay ni Abag ganini, mao ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian Kabagtig Kabalgadas. Alang na itong mga dunay problema sa panlawas nga gusto magpa-check up Kabagtig Kabalgadas, ipa-check up na inyo ang mga balatian nga gihambin karon pinagi sa pagbisita sa Camp Health Multi-Specialty. Kini adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning, D.I. ni Aljo Namukatkat, this Pagadian City. Good morning po ni Sir Dundun Tormes na may kamalig dumalina sa Zumpanga del Sur. Good morning, sir. Labi na si mong pamilya. O good morning po ni Nori Amorprahe sa may La Victoria Aurora Zumpanga del Sur. Sa tanan nga nagpaminaw karon, nagmonitor sa atuang Facebook Live, maayong bunta. Good morning po ni Ma'am Jackie Chan or si Ma'am Jackie and Jackie Kabahog. Good morning, ma'am. Kumusta ang atuang preparasyon karon? Oh, good morning. Alang na itong gustong mulangyaw. Ato na mo sa GPM 8 International Manpower Services Corporation. No? Kiniusap ang niabag sa tuang tulumanon Kabagdi Gabalgadas. Alang na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o 23 nga ito na sa 44 anyos. Nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper. O ito na kamo Kabagdi Gabalgadas ha ay kaplangan na bisitahan na ang buhatan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ugma na ang ilahang grand opening, mga Kabagtig Kabalgadas nga nakinahanglan sila domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, si Kuwait. 24 nga ito na sa 43 anyos ang pangidaron sa nang ikinahanglan, no? First time or diba ka ex-abroad with or without passport as long as physically fit o willing mo nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Og nagtanyag sila nga libreng kapuy-an, libreng nga pagkaon, na libre usab nga pamasa paingon sa Manila, libre nga paghuwag passport o libreng medical. Manay na paglangan, kung ikaw doon ay plano nga mulangyaw, no, sigurado gayod nga legal ang imuhang recruitment agency, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede niyong kontakon si Miss Jacqueline Kabahog, cellphone number nga 0927 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Maga na ang GPA Mediate International Manpower Services Corporation. Alag ni adtong mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga adunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper nga siguradong legit no legal nga recruitment agency ay nagadtog lain diri ni Ma'am Jackie kay mababayon ni si Ma'am Jackie kabag digbol kadas no sa matag individual nga mahimamat ni Ma'am Jackie perming mababayon kay ni wag ini libog si Ma'am Jackie. Good morning ma'am. Alas 6:13 na itong oras, kabagdig gabalgadas at tuwang tapiko karong buntaga, no? Mahitungod ni ining matuning pangutan o ning samsuriko, kabagdig gabalgadas. Kung nga no, nga halos kadagabiin naman lang, magsigi og brown out, dress, dakbayan sa pagadian. How about ka sa matag kalungsuran?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Ingon man kabagdig gabalgadas ang SSS Pagadian magpahigayon usab karong adlaw o palengke karaman diri sa may public market sa Aurora sa Pagadian. Public markets Pagadian kabagdig gabalgadas no karong adlaw sila nga magpahigayon gikan alas 8:30 ngadto na sa alas 3 sa hapon. Alang ni angay ning masayran sa mga katawhan kon unsa ang angayan ninyo nga pahimuslan labi na niadtong mga wala pa nakakuha og SSS.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Uban pang gilisigutanan kabag ni Gabalgada sa Tuntukion, diristo ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
2: Radio Magbating. Radio Magbating.
0: Alas ay sa 15 na itong oras, kabag ni Gabalgadas, pues, plastar na sa tuang sugda na ang paghisgot sa mga topic ko karong buntaga. Kabag ni Gabalgadas, tugmikan kay hangtod ning kasamtangan na wala pag yun gihapon nagpagawas o pamahayag. No, wala pag yun nagpagawas, double check na itong balik. Kabag ni Gabalgadas, ang official Facebook page nining Samsuriko 1, gumikan kay halos kadagabiin naman lang hinoon kabagdig gabalgadas, magsige na lang og brown out, no? Mag-trip off, pagkahuman, mupalo nga pagkang dugaya kayo mubalik.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Kabagdig gabalgadas, daghan nagwanalipay nining ato ang supply, sugang nagitab doon, pinagis Samsuriko 1, kabagdig gabalgadas. Daghan ang nagyaw-yaw sa social media, gumikan kay kung ilahang tawagan ang hotline sa Samsuriko, walay mutubag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Kung nag-iingon kabag na gabalgada sa mga katawhan, nung ako nagaling, doon na mo'y plano nga mag-brown out, pagpadala mo'y advisory. Or di ba ka kung tawagan ang inyohang hotline diha sa inyohang buhatan, kinahanglan adunay mutubag, dili kaya. Magsigilag ring ng inyohang cellphone, pagkahuman kay way mutubag, kay nga naman, kay napuro rang reklamo kabagtig kabalgadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Makairita kayong Samsuriko, I promise, di ba? Dili lang kay isa ang nagbagulbol bahin ni ining supplies sa gitas, dugas-dugang nagitab ng Samsuriko, apan halos tanan ng mga konsumante kabagtig kabalgadas, no, miyembro consumer, ang nagbagulbol ni ining Samsuriko. Nga naman, tungod kay laliman ka ha, primero kay trip off, palong siga. Unya pagkahuman ra ba, ang resulta kabagtig kabalgadas, kadugayan o palong siga, mapalong na nga, kanabit taong dugay na nga mubalik, itunong gyud o gabi kabagtig kabalgadas nga tingkatulog, unya gawas nga tingkatulog kabagtig kabalgadas, igang pagyugayo, mabalo kag pamaypay, imbis matulog ka, kaduna kay duting sayo, mabilar hinuon ka kabagtig kabalgadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Hangyo na mo sa Samsuriko, nga kung galing, adun na mo'y plano nga mag-brown out, hala sige, itunong o adlaw, oy, di ba? Ayaw itunong o kanang tingkatulog, kaya di ita katulog o tarong. Nga man, dunay uban, kabagdig gabalgadas, nga dunay na pahigayon, nga online class, nga magabi eh, Intawon nagbagulbol pod ging anuman. Gireta hinoon sila og kining tardy kapag digabulkada tungod kay di kasulod sa klase kay lagi na pudlong ang kuryente nga wala may advisory, no? Dunay ingon nga tungod sa ulan, ha? Nagulan day gabi eh. Kahinay ra kung nagulan kay gabi, di man to tantong kusog, di ba? Hinay ra man tong ulan na pagkahuman. Ingon ato, magsigil lag palong siga mura magga Christmas light kapag digabulkada ang suga, di ba? Makairita kayo kabag di gabalkadas. Mahal kayo og mga beers inigabot na sa biling pagkandagwag bayronon. Pagkahuman, magsigilag ka brown out. Karon si Manaha, kapila ba nag brown out? Diba? Kadaghan kabag di gabalkadas. Kung brown out, dili kayo masigig trip off, ngamura mo in town o Christmas light diyang napita. O mga guba ang mga appliances, unsaman, mubayad mo?
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Unsay sagad nga kining rason na ni Samsuriko kabag di gabalkadas. Good morning ni Sir Libby Kabatsya, ang tigpamaaba Samsuriko. Oh. Unsay rason, sagad sa kung nganog, pangutanon kung unsay hinungdan nganong nga mawala o galit ang kuryente, palong siga. Muingon kabag di gabalkadas, ay, unsaon manggod, nga ana manggoy kahoy, nga nintugyad sa linya sa kuryente, maong napalong. Di ba? Ang pangutana karon, nga nung wala man yun na pulong eh, panahon nga dili pa mangting ulan, nga mapalog manghana kung ugaling ang inyong linya mutugyad ng sanga sa kahoy o sanga sa kawayan kabag di gabalkadas, di ba? Aha naman dito inyo ang mga maintenance, kaya inyo ang kining tigputol o kahoy. Wag yun nakaputol ang mga kahoy nga makahatag, makabalda sa inyong linya, nga makahatag perwisyos panahon sa tingkatulog kabag di gabalkadas, di ba? Sige lang mo og trip o sige lang mo og palong, pila mo ka kining sa usa ka bulan kapila mo mag brown out og tibok adlaw. Saro ka nang adlaw, wa gid na inyo gi clearinga na inyong mga linya dana aron nga dili na mutugyad panahon sa ting ulan, di ba? Mao po na usahay manggod pod kabag di gabalkadas, di ba? Kining Samsuriko, usahay manggod pod kay mopatakad lag tao sa tarok aning ilahang kining puste. Nabalong adunay kining daghang kahoy dito po itarok ang ilahang linyas kuryente kabag di gabalkadas nga kabalo naman tani silang daan nga kung ugaling adunay mga ulan o matumbahan o adunay musagyad nga kining sangas kahoy kawayan mapalong gayod ning linya sugang nagitabnon, di ba? So muna hangyo sa mga katawhan nga kung mahimo ayaw intaw niyo itunong o gabi ang tingkatulog oy.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Bintaha siguro ng mga empleyado ba sa Samsuriko kay dunay kagaling yung generator, di ba? Itong swerte itong adunay kagaling yung generator kabag di gabalkadas kay murag hinanok rang pagkatulog. Pero katong wala ba? Alimuot pa kayong palibot ang panahon pagkahuman, wadan pa yung kuryente, ambot na lang yun. Pastilan. Muna gingon kabag di gabalkadas, panahon bitaw ni atong adunay ning attempt dire dunay hugon-hugon nga kinibitaw nga musulod nga kining private nga maingon nga mo-apply para himuo nga kining i-privatize ang atuang kuryente, musupak ang kuan, daghan ang mga moingon nga mga taga Samsuriko, ay ayaw mo dita musugot nga ma kwanta ma-privatize ta kay mahal kayong kuryente, kita mo'y pinakabarato. Sige paghanambog na pinakabarato, paghaman wapoy tarong nga serbisyo way pulos.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Ang ikinahanglan sa katawhan kabag di gabalkadas, no, mausa man ang iyong tagbarato, pagkahuman, way pulos na serbisyo, di ba? Muna, ang ikinahanglan, okay tong mahal, bahalag mahal, importante, way palong-palong kuryente, marag okay ra ginunta. Mauna, ingon kabag di gabalkadas nga, di mo sugot nga, ipkini nga, masulod din ang private company para mausa man, privatization sa kuryente. Kilagi, kay kooperatiba matud pa atuan ang kuryente tanan o miingon atuan kuryente tanan yung pagkahuman kabag di gabalkadas ang resulta, no, ang resulta kabag di gabalkadas way tarong ang mga sagad ng mga serbisyo sa kuryente kay nagsigilag kapudlong usa ra gyud tubag aning tanan, no, usa ra gyud mahatag og solusyon. Kabalo naman kaha mo Samsuriko nga panahon nga mukusog ang ulan, di ba? Kung mutugyad ng sanga sa kahoy dana sa kining inyong linya sa kuryente, hala sige pang putla ng mga kahoy. Kung dili mo sugot ng tag-iya, pangitain ninyong pamaagi, dili kay daghang makonsumante ang mapirwisyo panahon sa katingkatulog o di ba kaha, kining panahon nga doon na sila yung mga online classes.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatauhan.
0: Di ba? Ang problema kapag di kabalkadas unsaman, no? Mugbo kayo og poste ning kuryente, kining kuryente sa unsaman, kun sa Musuriko. Muna nga mas mulapas pag yun ang kahoy kun imong ikumpara sa poste kapag ka mong mugbo ah. Muna nga ini og ka kining kusog ang hangin, dapat didto largo ka palong, di ba? So madugay ra man kay ning problema sa Musuriko hangtod karon wag hapon hatag solusyon. Sige lang mo og dawat dagong sweldo nya pagkahumad kay inyong mga trabaho wa nya gitarong diha.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatauhan.
0: Pastila na lang yun. Sa unang panahon, pag ginigabagdigabalkadas ng problema sa Musuriko, pabalik-balik lang ba? Ngawabitag yun, nahatagan in tawag solusyon? Mauna nga, usa ra gyud ta ang hangyo gyud sa kadaghanan, no? Nga hayaw in tawo ninyo ipalong panahon sa kagabhion nga ating katulog. Kung ingon man, hasagad sa mga online class naa sa gabi eh. Tanawa sa social media, di ba halos nagbagulbol sa Musuriko. Yahuman, kinilaging tawagan ang ilahang hotline, way mutubag. Ambot pa, ahani ang ilahang tigtubag, aning ilahang kuan, kung kining nasa customer service, kabag di gabalkadas, base na kuryentihan, kini man mutubag.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatauhan.
0: Nagbutang-butang pamuog kining customer service dihang dapitan yung hotline pagahuman di man day mutubag tawagan. Stila na lang yon, no? Muna giingon kabag di kabalgadas baulang akanos apa kani mahatagan og kining solusyon ni ingon aning problema sa Musuriko ay? Oh? Duwala gyud kayo ingon sa Musuriko nga daghag nalipay sa inyuhang serbisyo. Sagad gayud kinagbagulbol mga kabagtig mga kabalkadas, no? Sagad nagbagulbol. Palong siga, palong siga. Atong atong Domingo, Domingo lang kapila. Dili lang kay kausa nagsigig palong-palong ang kuryente, no? Sigilag, mo sigag balik pagkataud-taud, palong na pod, siga, palong na pod. Agay, kung ikaw simba ng litan nga wala sa inyo ha. Yahuman, nakaon ang imuhang kining breaker, imong plangka. Resulta, kabagdig, kabalkadas, guba, imong appliances, di ba? So, ingon na ba? Ngunit nabitong, walay kining saktong abiso, minguntang emergency shutdown. Mga punis agad, good pod. Emergency shutdown, mauna nga napalong kuryente. Emergency shutdown, ang mingkalit lang, upidok, pagkakaman, mabalik, dayon. Emergency shutdown, yun na. Stilan na lang, oy. Basta lang yun, buhaton ang tanang rason. Kaya ron lang yun, nga doon ang ikarason. Pass the line!
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatauhan.
0: O, kamong nagpaminaw ka ron, kung ninyo ang hatagan o grado ang Samsuriko, pasar ba? Or pasang awa na yung servisyo sa Samsuriko? I-rate daw ninyong Samsuriko, 10 out of kining 10 over 10. Pila inyong ihatag nining kwan, grado sa Samsuriko, mahitungod silang servisyo, kabag di kabalkadas, di ba? Nigiingon ba nga, ambot na lang yun. Mangambot na lang kita kanunay, kabagdig kabalkadas, kay dugay na kining panahon, kining problema na ining sa Musuriko nga mupalong kalkalit inioga kuan, kining mating ulan. Panahon sa ting init, mapalong, kay kuno, kulag supply, nag-yellow na. Di ba? Panahon sa ting ulan, mapalong ragi hapon, kay lagi, brahang kigrason, aha, magiday paingon. Di ba? Waba, wala. Utong na lang ta kutob ani. Kutob nang ta sa yaw-yaw kabagdi kabalkadas. Unsa ka ha kung pakurintihan na to niya.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Bueno, kabagdi kabalkadas, break sa taoy. Balik tao man lamang sa pila ka pahinom na dari pagyapon sa pagpanag-uban ang bagtingan sa katawan ala size 26 na sa buntag.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran. Pag-ingan sa katatauhan.
3: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
4: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, dahil ako sumubo. Wala namang makamaak ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo na nga humanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabii. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Said Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Said Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Get line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o manggasuliran.
10: Radyo Magbating.
11: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
12: Alas 6:31 natong oras sa Gabag de Gabalgadas, dari paghihapon sa pagpanaguban ang programang Bagtingan si Katawhan sa Sibiyang sa 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting Gabag de Gabalgadas. Padayon ta sa tuang programa diri sa tuloy sa 106.3 Bell FM. Good morning di ay ni Niv matutpas lay mama 4.5. Hello, good morning. Jinjing Heroila Larazan, good morning. Oga ni Vanix Amamucha Abamunga, good morning usab. Hello, good morning sa may Capitol Bazaar. Good morning ni mo Ma'am Jingjing. Oga Dendagan, good morning pod. Sa Don Victoriano, Dawan, San Miguel, Zamboanga del Sur, sa Purok Don Mariano rather. Good morning. Oh, sa toko daw na ako is mong gabi eh kadaga. Hay, ambot na lang yod. Makairita usahay, no? Oh, toko na pahisguta sa Kwaknet. Oh, daghan kay grason ginay nga mawalang kuryente gabag de gabalkadas, no? Mawala kay ang toko na kuryentehan. Ningkatkat ang toko sa poste. Then ang kwa ang Kwaknet, oh, kadugay lupad-lupad kay nasangit sa poste. Hay, nako. Good morning ni Honey Love Mangilin dia sa may Purok Mangga, Pantan San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning sa tanan. Mga nagpaminaw karong buntaga. Ang ato talaman nun, gabag na gabalkada sa kanunay, inabaga na sab ka na sa Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagadian, adunay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, ug BAELS. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tunuhaan, nga doon ay ubos kay nga tuition fee, munay na paglangan, no, alam na itong mga buot mo eskwela kulihiyo. Pa-enroll na sa Iliana Bivio College, Kabagdig Kabalkadas, the Builder of Future Leaders. Ingon man, ang niyabag sa tuntulaman noon, ang National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga Peninsula. Alang niya itong mga adunay pangutana o di baka mga reklamo kabahin sa diha sa inyuhang basakan, labi na sa natal sa irigasyon. O kontaka lamang ang cellphone number sa niya Kabagdig Kabalkadas sa 0985-854-4566. Again, 0985-854-4566. 4566 or di ba ka sa 0917-790-7431. 0917-790-7431. Mao ka na ang cellphone number sa niya Kabagdi Kabalkada sa kung galing doon na mo ay mga pangutana o reklamo, no? Ipadangat lang at ito sila hanga buhatan na. Alas 6:34 na itong oras, Kabagdi Kabalkada. Samtang gipanawagan usab Kabagdi Kabalkada kung galing si kinsa may inahan ning bata ang gibyaan sa tubangan sa balay or gibilin na tubangan sa balay ni Mrs. Mylene Panyare sa May Lumina Homes Zone 6B, Barangay Tiguma, Pagadian City, nga palihog kuwaa ang maong imong anak, madam. O kisa man intaw inahan ini. Ang bata karon gitawag sa pangalan nga si Kin Michael Zion Doria Panyares, no? Kinik siya ang gipahimutang or nakaroon sa ilalom sa kustodiya sa City Social Welfare Development Office Kabagdi Kabalkada. Giingon nga gibilin ang maong bata tubangan sa balay ni Mrs. Panyares na itong Hunyo 8, 2026. Karong bulan na lang ni. Alam niya ito mga pariente o di ba ka inahan mismo basta na konsensya na ka o pakikitae lamang o atuwa ang buhatan sa CSWDO o pakikitae si Miss Evangeline Pokita Kabagdi Kabalkada. Alas 6:35 na itong oras. Dari paghihapon sa pagpanaguban, samtang dugang panglisgutanan na ito karong buntaga, mga Kabagdi Kabalkada, no, alang sa ipahigayon karon sa Social Security System, kung SSS, nga kining palingki caravan Kabagdi Kabalkada, diri syudad sa Pagadian, no? Manganong ato man yung gihatagan o pagtagad Kabagdi Kabalkada tungod kay alang ni atong mga employer, no? O diba ka? Alang ni atong mga employers, rather, dili employer, employers. O diba ka? Alang usab ni atong mga, basin pa o self-employed lang ka, nga gusto ka nga magpamiyembro sa SSS, aron sa umabot ng mga katuigan, panahon kung kaluyan sa Ginoo nga muabot pa kag 60 anyos, o diba ka, 60 baba, makadawat kag pension gikan sa SSS Kabagdi Kabalkada. So sila magpahigayon og palengke karaban karong adlaw alas 8:30 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon sa may public market diri sa Pagadian, no, alang ni sa mga katawhan nga nagpaminaw. Nganong diha man sila nagpahigayon sa palengke, nganong dili man diri sa may City Covered Court Kabagdi Kabalkada. Tumong ni ini nga daghan matud pang mga empleyado magud pod diha sa kining merkado nga wala pod intawo na miyembro sa SSS or di ba kaha, no, kining walay kasayuran mahitungod sa mahitungod sa programa sa SSS Kabagdi Kabalkada, no, pasintabi sa nagkaon, ha. Oh, mao na nga ilahan ning gituyo Kabagdi Kabalkada sa karong adlaw ipahigayon dira sa maya kining public market, no. So diha dapitan nagmuplastar sila unyang alas 8:30 unsa bay mga serbisyo nga pamahimong nga inyuhang mapahimuslan Kabagdi Kabalkada, no, ato sa ilahang palingki karaban diri dapitan, no, sa mga kining alang sa kasayuran sa tanan, sa tanan nga mga empleyado, no, sa tanan nga mga empleyado Kabagdi Kabalkada sa employees, giingon nga pwede mo nga magparehistro dito or mismo usab ang inyong mga employer, no? Pwede pod nga dito magpamiyembro instead sa ilang buhatan. Mas maayo maguni nga ni Kabagdi Kabalkada sa kinibitong magpahigayon sila caravan kay mas dali ka nga ma-assess kung imong ikumparar nga dito ka muadto sa ilang buhatan, di ba? Kay kung muadto ka sa ilang buhatan, grabe kataas nga pila. Dugay kika mahuman, di ba? Unlike kung galing dira ka sa ilang mga caravan nga ipahigayon nga dali ra ka makaumrit Kabagdi Kabalkada, no? So muna, ang ilang ipahigayon, ha, serbisyo nga inyo ang mapahimuslan, employer registration, enquiries o diba ka verification, member data change request. Alang natong mga adunay gusto nga ipausab nga kining inyuhang data nga gibutang diha sa inyuhang dito sa SSS atong mga miyembro na, no? So labi na katong mga babae nga naminyo na Kabagdi Kabalkada o di ba ka katong mga lalaki, no, nga naminyo na nga gusto madugang dito na pita dependence nana o sabay mga angayan dito nga buhaton. Unsa pa ilain kuno galing mag change mo og password pag issue og SSS number Salary o emergency loan kabag di kabalkadas ng application, pwede. Pension loan o ingon man, ang benefit claims kabag di kabalkadas, pwede ninyo nga ma-avail sa ipahigayon nga palengke karavan sa buhatan sa SSS karon no, sa mga personahe sa SSS karon diha sa may public market diri syudad sa Pagadian no. Sa muna nga giyawag ang tanang mga miyembro kabag di kabalkadas or di baka mga employers o gato magkinahanglan silang serbisyo nga pahimuslan ang maong kahigayunan no, dili magpanuko tungod kay andam og tagana nga mo-assister kaninyo kanunay ang mga personahe sa SSS kabag di kabalkadas sa tumong nga matubag ang tanan ninyo nga mga query mahitungod sa SSS nga services. Ha? So mauna, sa mga nagpaminaw karon nga pinaka-importante gayod nga aduna tay kinibang gitawag og unsaman. Miyembro ta sa SSS kabag di kabalkadas. Pilar gud na kung ugaling employee kining employee ka o pwede man nga tunga man mo sa imong employer, di ba? O mo na kabag di kabalkadas, pilay hulugan karon, magdepende man po sa imong sweldo, no? Or else kung kuan man kung kining self-employed ka, pwede ra pud ka kabag di kabalkadas nga magpamiyembro didto, no? Atong hunahunaon kabag di kabalkadas ang atong umaabot, no? Ang umaabot nga mga katuigan kay aron pod nga aduna kay madawat ba no, wala kay labi na nadto mga dili bitaw empleyado sa gobyerno. Oo, kun dili ka empleyado sa gobyerno nya private employee ka, mas maayo gayod nga magpa-member ka sa SSS. Dunay uban kabag di kabalkadas no nga gusto sa employer employee mismo nga dili magpamiyembro sa SSS kay lagi dili gusto nga madidakan, no? Dili gusto nga makuhaan ang ilahang sweldo mga kabagtig mga kabalkadas. Pero una-unaan ninyo nga sa umabot nga mga panakatuigan, kamo ra po ay makapahimulos sa maong inyong ginahulog kabagtig kabalkadas kay magtubo na inyong kwarta, magdawat mog pension, no, lupig pa ninyo ang nasa gobyerno usahay, di ba? Basta samot na ako mog contribution. Di ba? Or gato pong naa sa gobyerno, pwede rin gihapon mo nga mukuha man og or magpa-members SSS, di ba? As long as mahimo lang kang active member kabag di kabalkadas, no? So mauna siya diha. Muna nga, dili na taangay nga kinibitaw nga magpagahi-gahi. Mm-hmm. Di na taingon kabag di kabalkadas nga ato ang murag baliwalaon lang ba? Gawas lang nining PhilHealth, di ba? Ang PhilHealth bitaw kay pila ra imong benefits nga makuha kung ugaling ma-hospital ka. Nya dili pagyod sa tanang higayon nga magamit nimo kay ikaw nag-amping po ka nga dili magkasakit, di ba? So say bitaw makaingon ta nga kining SS, kining nga PhilHealth mas maayo nga walaon na lang unta nga contribution, no? Kay wala man. Wala may gitanyag nga kining bitawng libre nga kuan, kining mga angay po nimo nga mapahimuslan kabag di kabalkadas or galing doon naman, gagmay rapod kayog makuha nimo, maklaims, di ba? Daghan po muna, daghan po sa'yo magbagulbol nining PhilHealth. Mm-mm. Pero kini mga uban, no? Kini uban kabag di kabalkadas kaya sama sa pag-ibig, no? SSS, kini gayo pinaka-importante. Pero sa balaod manggod, once nga empleyado ka, kinahanglan yun ang tulo imong kwaon. SSS, pag-ibig o PhilHealth, di ba? Anyway, so dirita balik sa SSS kabag di kabalkadas. So karong adlawa ha, alas 8:30 nga doon na sa alas 3, mga katawhan, kinahanglan mo nga masayod nga doon na sa palengke karaban diha sa may kining public market, no? So doon lang mo dito, ayaw mo pagpanuko kay aron nga matabangan mo kabag di kabalkadas. Alas 6:43 na tong oras. Dari pagihapon, good morning di ay ni kuan Kuya Lete. Good morning. Sa good morning John. Pa shout out ko sa Suriko gabi eh, murag Christmas lights palong siga itunog man jud tuang gabi eh. O di ba? No, good morning Kuya Choi. Si Kuya Choi, si Kuya Butchoy man siya. Good morning Kuya Butchoy, kumusta? Mo na Kuya, ato ang gitapik ganina nga kuno palong-palong, di ba? Dili kay masige lang og palong siga, mura mo Christmas light diyang dapita, layo pa kay Pasko oy. Di ba makairita? Mo na to, tama na to. Kaya musikat na nagtama ni Samsurigo kabag di kabalkada siya. Nagingon nga, gabayad matanay diri sa tua, pero kinibang, no, kay naman sa black time, masabado. Yan mo lagi na, pag panahon si pangutanon, kay ang ilahang itubag, kay mga ragin na, papabalik-balik na lang, wagi solusyon, nga gibuhat, baw lamang. Alas sa 6:44 atong oras, good morning na Merly Templado. Oh, sa tanan nga nagpaminaw karon maing buntag kabag de gabalkadas dunay ning text diri oh toto pangutan na bitaw nga kun ninyo hang ratean ang Samsurico pila man ninyo ang ihatag nga grado matud pa niya hatagan na to 5 oy pasang awa oh kay maghilak daw ang adlaw nga walay brown out nga mahitabo kabag de gabalkadas or para trip off ha mao na nagingon ba nga mura og kuan usahay kining matingala ra ba ka kini bitaw masigig trip off oh matingala kang halakan, hindi ako lagi ako ang kininga bill sa kuryente. Di mo, dako na nga iniog kuan, iniog balik sa kuryente. Pagpalong sa kuryente, hunong, kalit og kining siga, toa dito, kalit po og kusog tuyok ang imong mitro sa mitruhan, di ba? Grade 1. Muna ka wag din kabalkada siya, ay, nako. Sige, alas 6:45 na itong oras, diri paghapos ng pagpanaguban, kabag din kabalkada siya. Samtang lain pang ilisigutan na nato karong buntaga kabagdig gabalgadas, no? Dita mo kwan, dita mo topic nining katubitang mga ex-marines kay kwanto, kining samok, oh? Samok tong mga inato kabagdig gabalgadas. Kini bitang mga nahitabo ron sa atuang kongreso o sa senado rather, sa tuang nasod ba? Nag-isig kwan na rin sila ang bot, maglibog ka kinsag yoy kwan. Kinsag yoy on saman. Angay na tong tuuhan, di ba? So muna nga, dirita sa lain nga hilisgutanan kabagdig kabalkadas, dilita mo gamit mo kakuan ron, mo isyo o kining labot sa politika kay ikaw ray ma-stress o taman. Dirita sa ipahigayon nga earthquake drill, no? Simultaneous kabagdig kabalkadas, ugmang adlawan na ipahigayon. O halang niya itong mga katawan, ha? Angay tanga musalmot sa ipahigayon, nga nationwide simultaneous earthquake drill. Karon nga sa panahon nga adunay linog, dili mo mga ratol kabagdig gabalkadas, no? Kay sa kunang gikaingon kani adto, wala ang linog dili makamatay. Kun dili ang makamatay sa imuhang pagkaratulon, mo ginay angay na yung timan-an, di ba? Digid makamatay ang linog kabagdig gabalkadas kun ugaling di lang ka maratol. Pero sagad man gud nato makatawhan kay mga ratulon. Oh, muna nga, gumigas ng pagkaratol, di na ta kabalo, kung sa itong buhaton, aw, pagpataga o padagan, aw, pagdagan, ang resulta, nahulugan o kining debre, o nahulugan o sinahulog, moray imuhang resulta sa kamatayon, di ba? Oh, gingon kabag di kabalkadas, no? Nga, ipahigayon o mga adlawa, Webes, June 18, ang nationwide simultaneous earthquake drill, kini ang gipahibalo sa Office of the Civil Defense. Kabag sa OCD, sa nasangpit nga drill, ang mga member agencies sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o makigtambayayong usab sila sa mga opisyal ceremonial pressing button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City si kining pagpahinumdom or pasidaan sa pagsugod sa nationwide earthquake drill kabagdig kabalkadas. Sundan kini sa mga opisyal sa paglusad sa Harmonized National Contingency Plan alang sa highly intensity earthquake sa Greater Metro Manila area, no? Sa nasangpit matud pa nga contingency plan, nakalatag usab ang coordination plan alang sa national government, regional disaster risk reduction and management councils og sa mga lokal nga gobyerno isip pagpangandam, no? Sa giingon nga posibleng masinatian nga kusog nga linog nga gitawag nga the big one, mao di ba? Ilalom niini ang mga ahensya sa mga kasikbit nga mga rehiyon lakip na sa region 3 ug 4, no, i-deploy sa Metro Manila og maghatag og dinalian nga search and rescue operations ug ingon man operation support. Ipahigayon usab ang usa ka tabletop exercise kundi ipahigayon ang simulation sa pag-igo sa magnitude 7.2 nga linog gumikan sa paglihok sa West Valley Fault nga mao matudpay mo sulay sa kaandam o koordinasyon sa national o regional response teams or systems sa kung galing adunay linog kabagtig kabalgadas, no? So, nationwide ni siya nga simultaneous earthquake drill og mang adlawa. So, kinahanglan kitang mo-participar, no? Og ingon man kabagtig kabalgadas, unta nakakatuna ang atong mga katawhan, no? Nga sa nahitabo bitaw nga nasinati ang linog nga itong 7.8 nga linog nga naigo sa Sarangani kabagtig kabalgadas nga nakaapektar usab diri sa tuwas sa Zamboanga del Sur og sa kasikbit nga mga kining lugar. Nga unta mahimo na ni siyang leksyon ba nga sa matag dunay ipahigayon nga earthquake drill kabagtig kabalgadas seryosohon sa matag government agency o ingon man seryosohon, no, sa tuang mga partisipante kung unsay angayang buhaton kung ugaling adunay linog kabagtig kabalgadas. Kaya nga naman, sagad manggod sa ipahigayon nga kinibitang simultaneous nga earthquake drill, no? Gihimo lang katawanan kabagtig kabalgadas. Gihimo lang uban nga content. Gihimo lang uban kabagtig kabalgadas for compliance nga nakahimo na ining earthquake drill. Nga wala bitaw giseryoso og buhat kabagtig kabalgadas nga gibutang taba nga karong adlawa adunay linog unsa imong buhaton. Di ba? Kapila naman ay gipahigayon ng earthquake drill. Pero ang pangutana, sakto ba ang kuan, kining paghimo? Di ba? Ang implementasyon? Wala kabagtig kabalgadas. Doon ay uban nga, doon na matutpay linog pero nagkinataw anay. Di ba? Doon ay uban, giingnan o kining da cover and hold. Doon ay uban kay wala. Murara o kining, wala lang yun. Di ba? So muna yung ingon nga, unta, no? Sa tuang nga nasinatian nga katong 7.2 nga, 7.8 nga magnitude nga linog nga niigo sa Rangane, muna yung ingon kabagtig kabalgadas nga unta, mahimo ni siyang leksyon sa tanan, mga government agency, nga sa matag pahigayon o mga earthquake drill, seryosoho na ang pagpahigayon ni ini kabagtig kabalgadas. Dili kay murarag gadula-dula dihang dapita, pagkangalan lang adunay for documentation only. Di ba? So, mo man gina. Basin pag kinsa imuhang pasultihon, bihira ara kay kabagtig kabalgadas nga nagpahigayon ng earthquake drill nga giseryoso ang pagpahigayon ni ini. No? So, muna ato ang imonitor ugma kay nationwide man eh. Nationwide simultaneous earthquake drill. So ato ang paningkamutan nga ato ang mahinabi di ay si Regional Director Attorney Ruel Halanes, no, kon aha ang venue ni ini kay kaniadto sa earthquake drill ang dito man sa Zamboanga del Norte, no? Oh. Sam na sa bigas bahin kabagtig kabalgadas, no, ato ang lakbitan usab ang kining bag-ong gipagawas sa PAGASA. Mahitungod niini kabagtig kabalgadas, no, sa pagpangandam sa nagsingabot na gayod nga El Nino. Muna, di na bagod mo tuon ng uban o El Nino. Di ba? Bago lang nagpagawas kabagtig kabalgadas, o. Oh. Mahitungod, magingon nga ang publiko, gipangandam sa El Nino. Ingon ra ba ang kasasagaran? Napa ba El Nino nga kasigi na mag-ulan-ulan? O? Oh. Basta kaya ang ipaklaro sa PAGASA o sa OCD, nga makasinati ta og mga pag-ulan-ulan gumikan kay si habagat og kining si habagat kabagtig kabalgadas dungan, no, nga ning sulod ning uban ni El Nino muna nga hinungdan nga makasinati paghiapon tag mga pag-ulan apan dakoy noong peligro kabagtig kabalgadas nga naguban si El Nino og kini si habagat ngano man tungod kay dunay posibilidad nga makahimo hinuon ni sir makatibok og bagyo, di ba? Sumuna nga kinahanglan nga mangandam o gipapangandam na ang tanan. Matod pa o, giagni sa Weather Bureau ang publiko nga mangandam na sa posibleng El Nino. Sigon pa ni Nathaniel Servando nga nagpagawa sila o regular nga updates aron nga mahatagan gilayon o ilaha pa kining mamahimong maprotektaran ang epekto sa gilauman nga taga kining tinginit kabagtig kabalgadas o mamahimo niya nga mo hinungdan kung nga nung makasinati na tao kakulangon sa tubig, ingon man, maapektuhan ang kaumahan sa itong mga mag-uuma, ang atuang supply sa sugang dagitabnon, no, ang atuang nga panlawas ug uban pang sektor kabagdag gabalkadas nga mahimong apektado nining pag-igoon niya sa El Nino. Gidugang pa nga angayang mahinungdanon gayod ang sayo nga pagpangandam aron makunhuran ang kadaot og maprotektaran ang panginabuyan sa mga katawhan. Base sa Weather Bureau, kabagdag gabalkadas adunay kapin sa 80% nga posibilidad nga matibuok ang El Nino sa buwan sa Hunyo karong tuiga hangtod na sa Agosto. O kini ang mamahimong mas mo grabe pa pag-abot sa buwan sa Oktobre ngadto na sa Disyembre. O posible nga muduga ay mulungtad hangtod sa unang bahin sa 2027. Gipasabot pa niini sa climate usab sa climate monitoring chief nga si Ana Lisa Solis nga ang El Nino maghatag og mas taas nga temperatura nga mas usama sa hilanat nga mamahimong moabot sa kapin sa 2 degrees, no? Ang pag-init sa kadagatan nga indikasyon sa mas kusog nga kondisyon kabagtig gabalkadas. Sa panahon sa habagat, gilauman ang near normal rainfall gikan sa Hunyo hangtod sa bulan sa Setyembre, apan mamahimo paghapon nga makabaton og above normal rainfall sa habagatang bahin sa nasod gikan sa Hulyo hangtod sa Agosto, gumikan sa impluwensya sa El Nino o Southwest Monsoon og pag-abot sa Oktobre, gilauman kabagtig gabalkadas ang near o hangtod na sa below normal sa rainfall conditions. Gibana-bana nga naa sa siyam ngadto na sa 13 ka tropical cyclones or bagyo ang musulod or matibuok sa Philippine Area of Responsibility gikan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre o bisan pa man nga dutay lamang ang posibilidad nga mukusog ang uban nga mahimong super typhoon kabagtig gabalkadas. O muna ang pagpaklaro sa OCD nga dili ang ayan nga baliwalaon sa publiko, no, ang El Nino. Kaya may ingon lagi nga El Nino, ingon ti El Nino niya, anong gaulan. Tungod kaya doon na lagi habagat kabagtig gabalkadas. Si habagat, no, maoy hinungdan nga makapatibuok kini o bagyo nga mas kusog pa unya kabagtig gabalkadas. Munang ang ayan nga mangandam. Gani, matud pa sa pag-asa nga adunay 47 ka mga lugar nga posible matud pa makasinati gayod og pagpangliki sa yuta gumikan sa epekto nining El Nino, no? Unsa ba ni? Ana sa 21% to 60% ang pag-ubo sa ulan matud pa sulod sa duha ka magsunod nga bulan nga posibleng masinatian sa pila ka bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na nini ang Metro Manila, ang pipila ka mga probinsya sa Luzon, susama sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, o ang isla sa Mindoro ug Palawan. Sa Visayas usab gilangkuban sa Aklan, Iloilo, Samar ug Leyte, o sa Mindanao nga gilangkuban sa Dinagat Islands ug Surigao del Norte kabagtig kabalkadas. Mao na nga kinahanglan kitang tanan mangandam sa posibilidad nga pag-igo nining El Nino kabagtig kabalkadas. Kay luoy kayo ato ang mga mag-uuma sa higayon nga mahimo ning epekto sagad ra bagyod didto na sa panahon sa Disyembre. Anyway, kabagdig kabalkadas, good morning din ni Hanilab Manggilin, Dias Toledo ug Lira family, good morning. O ingon man, tama jud ka sir, makailara gani ang Ginoong na ilino. Gumauna si Jimmy Tizon, good morning pod. Tristan Gulay, Jerio Timbang, o sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Wala ko ikong oras, salamat sa papakiguban ka na. Kabagdig kabalkadas, hangtod na lamang sa sunod higayon. Ako si Bagding 17, Florence Afi, may buntag ganyang tanan. Alas 6:57 na sa buntag.

0: na Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pagkong hiyahayon
2: sa lawas.
1: Magrapag yung ko atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsung Nutsia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa andanan, sakit gyud kayo bangon. Unya, patsikap ko, eto, naapog ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Nanginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na yun. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ay naluwas sa pagkahagsa sa US Air Force B-52 bomber. Pipila ka minuto lamang human kini mag-takeoff gikan sa Edward Air Force Base sa Southern California kanitong Lunes, Hunyo 15. Gikumpirmar ni Colonel James Hayes, Deputy Commander sa 412th Test Wing, Edwards Air Force Base, ang maong trahedya nga niresulta sa kamatayon sa military crew, government civilians o government constructors. Nahitabo ang insidente samtang anaa sa routine mission ang nasangpit nga military aircraft. Gisuportahan sa B-52 ang radar modernization program sa maong Bacon Base sa dihang nihagsa kini human mag-take off og nasunog. Sigon pa ni Hayes, gipahibalo usab sa pamilya sa mga crew ang nahitabo nga nakatakda ang ilhon ang mga patayng lawas. Sa pagkakaron, hingpit na na-contain ang pagkahagsa sa military aircraft sulod sa runway sa Edwards Air. Kontemporaryong grounded o giundang una ang mga operasyon sa nasangpit nga airbase. Nagpadayon usab ang mga serye sa investigasyon para mahibaluan ang hinungdan sa pagkahagsa sa military aircraft ang nagilauman moabot sa 30 kaadlaw.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gihukman sa Oslo District Court si Marius Borg Huibi, stepson ni Crown Prince Haakon sa Norway, ug upat ka tuig nga pagkabilanggo human mapamatud-an nga guilty sa kasong rape, domestic violence ug lain pang mga krimen. Sa desisyon nga gipagawas kaniadtong Lunes human ang pito ka semana nga hearing, napamatud-an nga guilty si Huibi sa 34 sa 40 ka kaso bato kaniya. Apil na ang duha ka kaso nga rape ug pipila sa insidente nga pagpangdapat sa girlfriend ni ini. Usa sa mga kaso nga rape nahitabo matud pa sa basement sa panimalay sa Crown Prince. Sumala sa korte, wala na nakapanalipod ang usa sa mga biktima tungod sa kondisyon ni ini sa dihang nahitabo ang insidente. Gawas sa rape ug pagpangdapat, nahukman usab nga guilty si Huibi sa drug possession ug distributing. Apil na ang paglapas sa restraining orders ug uban pang kaso. Bisan pa ni ana na acquit kini sa duha ka lain pang rape charges. Plano nga iapila sa kampo ni Huibi ang desisyon sa korte.
0: Sa detalye sa balitang negosyo ng hinaot ang Department of Energy nga nagpadayon ang pag-ubos sa presyo sa lana nunot sa kasabutan sa kalinaw tali sa Amerika o Iran nga opisyal ng pirmahan karong simanaha. Matod pa ni Energy Secretary Sharon Garina, naglaom sila nga masilyuhan at gayoda ang kasabutan karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026. Gireport sa Con Energy USEC Sandy Sales nga nius-us ang presyo sa lana nga to sa 80 matag litro ang level, gikan sa kapin 120 pesos matag litro human sa crisis nego sa Middle East. Matod niya, ang bag-ong rollback sa presyo sa lana nagpakita sa paglaom sa pangkalibutanong merkado isip resulta sa kasabutan sa kalinaw tali sa US o Iran. Naglaom usab ang opisyal sa DOA nga makakon muubos pa ang presyo apan matod niya nga moabot kini og 6 ka buwan hangtod usa kon usa ka tuig tungod sa kadaot nga gibilin sa gubat sa nagkadayang oil storage og production facility sa Middle East.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mugbarato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga aksesoris. Ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Gisorpresa og maayo sa Kapi Verde ang mga fans sa 2026 FIFA World Cup human nakigtabla sa score nga 0-0 batok sa football powerhouse nga Spain sa ilang Group H match. Tungod kay gilauman nga sayon ra alang sa Spain ang dula batok sa Cape Verde nga nasa ika-64 nga pwesto sa ranking ug unang higayon pa lang nga naka-appeal sa World Cup. Bisan og gidominar sa Spain ang pagunit kon pagunit sa bola ug nakahimo sa mas daghang higayon nga maka-goal, wala sila makalusot sa ligon nga depensa sa Cape Verde. Nakasulod nga nagunang bida sa dula ang veteranong goalkeeper nga si Wazena, 40 years old, human sa pito ka nindot nga saves nga nagmintinar sa clean sheet para sa iyang koponan. Lakip niini ang pagbabag sa mga tira nila ni Ferran Torres og Aymeric Laporte. Alang kang Cape Verde, igo na ang usa ka shot on target og disiplinado nga depensa aron makuha ang makasaysayanong resulta batok sa usa ka labing kusgana nga koponan sa tibuok kalibutan.
0: Himsog sa panglawas, naghiusa ang unang ahensya sa panglawas o mga international partners aron mapaligoan ang papel o training sa mga Filipino midwives isip sindro sa kampanya sa Universal Healthcare sa nasun. Sumala sa United Nations Population Funds, kauban sa Department of Health kon DOH, Commission on Higher Education o Professional Regulation Commission, nga opisyal nilang giadapt ang bagong Expand Midwifery Competency Framework. Gidungan pa ang mga midwives ilabi na nga sa mga komunidad maong frontline sa serbisyo sa maternal o newborn health. Apan gila usab sa mga ahensya nga dunay kakulang o kakuwang sa access sa kalidad nga serbisyo sa reproductive o maternal healthcare sa pipila ka mga kabus o layo sa mga lugar. Hinungdan nga gipalig-on pa ang sistema aron matubag kini nga gap sa serbisyo sa panglawas.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gipanguluhan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang mga espesyalistang mga doktor sa Camp Health Multi-Specialty nga sila si Dr. Rivina Bangkoro, Geno Oliver Bangkoro, Vian Toledo, Carlo Tago, Heidi Ebalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Nasayon, Kabal.
1: Alright, dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Okay, batira ba ni mong katawag?
0: Nilantaw mo ganito ang IT good.
1: Oh, mga ganing. Ano, nilantaw po ito siya? Mauna, Nikki. Alright, napatik sa Wikimedia Commons ang kamatuuran luyo sa taong bakakon o kinsay malagmit nining bakakan. Ang atong IT, baka kon baka, charot lang.
0: Malaganak yun, yung lantaw mong yun siya.
1: Subong palandungon apan kumon nga nahitabo sa katilingban nga can afford kaayo ang mga taong but-buton nga baka kan ang mga piking nawong ng mga tao sa pagtuo nga dili sila makasakop sa gihimong pagpamakak. Sa pagtuon sa mga experts niadtong 1985, napamatud-an nga lisod makapamakak ngadto sa mga taong sobra kaanyag og ambungan gumikan kay matugkan man kinig kaulaw. Charot lang. Nasuta pa sa mga researchers nga daling mamatikdan ang taong namakakilabi na kon madanihon ang panagway sa kaistoryang babae o vice versa. Sayod ka ba nga sa mga pagtuon natumbok sa mga eksperto nga may kalabutan gayod ang physical nga panagway sa tawo kon nganong dali ra kaayo kang mutugan sa tinuod sa pagtuong kasaligan sila sa tanang higayon na di po ta sure kay walo pon ra impas man gyud busa ayaw og kumpiyansa kay bisag apikig nawong nga tawo imong hinigug mo lante praman og panabot sa pagka-discovery sa imong mga bot-bot na mo. Lagi na, ay kumpiyansa.
0: Kung isa pa itong apike og na mga nao, maupay ko sulke mga bot-bot.
1: Mao, lagi na. Tinao na, Nek. Anong siya daw kunoy pangutan on? Ay, punta shore kay ako'y butbutan, walopon man.
0: Walop largo?
1: Walop largo, lupa dritsa. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka natin sa Ileana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Ileana Bayview College, nagtanya gugunom ka kurso nga mo kinig mo sunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o ba else? Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi. Ibo sa ula na'y rason nga dili ka mga makatungha, ilabi na sa mga working students. Ileana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati, padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Gipang himakak ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cartesi ang mga ekspekulasyon nga ni katap kalabot sa ilang pagbulag sa iyang British tech entrepreneur BF nga si Jonathan Sterling. Sa iyang Instagram story, mi-share si Celeste og hulagway nilang duha ni Jonathan isip pagpamatuod nga ligon gihapon ang ilang relasyon. Matod pa sa beauty queen nga maayo og stable pa ang ilang kahimtang isip magtiayon og walay kamatuoran ang mga chismis nga naglibot sa ilang personal nga kinabuhi. Sumala pa sa post ni Celeste, karon nakatutok sila sa pag-andam sa umaabot nga yugto sa ilang kinabuhi. Ilabi na sa pag-abot sa ilang anak nga si Seryo.
1: Amo di ay okay. Nagpaabot. Kanila gi mga chismis lagi.
0: Magunang chismis
1: ni Kino. Ang chismis maguna. Niya wala di ay ito, walay kamatuoran. Chismis, raman good
0: mas food. Mas ligon pa sila di ay.
1: Mas ligon pa sila kaysa ni mo.
0: Ano, pagpakaligon, yun, paan, Nick?
1: Diha, Nicky, ha? Paan ro ba na siya?
0: Eh, naroon ba kayo umaabot sa da?
1: It's a girl! Samtang sa pikas bahin, mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita, alas 7. Hato de usab ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas. At doon na sa Petron Gasol, ang ilahang may nahimutang diya sa may Santiago Dolsa de Bim o sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain-lain ng mga branches sa lungsod sa Tukuran, Zamboanga del Sur, Dumalinaw o sa lungsod sa Aurora. Samtang sa bikas bahin, katong mga nangitang mga produkto sa Yes to Health, ato na sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang buhatan sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain. Samtang sa Pikas Bahin, mayong morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page and sa mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Clyde Salagoste din sa San Miguel. And of course, good morning sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Andy Dakula, ni JV Aninyon, Diaz Tukuran, Sam Rimitar, Nundon Torres, Ayan Magallanes Alvareco, Wenceslao Lidesma, Virgie Dayahon Yulo. O kaninyong tanan ng mga naminaw o naglantaw sa among programa BBC Bagting Balita alas 7, daghan kayong salamat kaninyong tanan. O mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Liraza. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kay lakaw. Akong gitumaron og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
12: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
13: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
12: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas, yun.
13: Ano pa murag magpangita na ka?
12: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta, 100% yun sa akong ibati yun, wala gitso siya.
13: So karon gimintin na lang niyo?
12: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
11: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
16: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Sige, 3 times a day, kita ko siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na kita ngayon kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
15: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
1: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
7: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
17: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan ang akong gikamingawan, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan o gikagugtan sa tanan. Dogs Marson, abanti dogs.
18: Grabe na gid ni. Yes, mga higala, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kaakuhan. Para na usab paghatod og kasayuran sa tanang mga katawhan ning dakbayan sa pagadian sa programang pangkalambuan ni Mayor Sammy Co para tanang katawhan adunay kasayuran. And of course, maayong adlaw kaniyon tanan mga katawang Sambusuryan sa Prost District og Sikan District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso Subang at Lusur. And of course, Asenso Pagadian.
17: Yes, syempre ang kaakuhan inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum. Uramatullahi wa barakatuh. Mapia mapita sa kanulangon ni Pagalko ang mga Muslim. Gimpi adlawanan patad ng mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan ni Mayor Sammy Co alang sa mga taga Pagadian City, mga taga Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait ng mga dapit nga maabot sa Pagsibya o sa Tibuok Kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages na live ang kaakuhan doon. Unang bulyada.
18: Yes, mga gala, unang city sa itong mga balita karong adlawa itong hisgutanan. Gipadayag ni Mayor Sammy Co og ni City Councilor Lance Amulco ang ilang dakong pagpasalamat sa Tibuok Cure Children's Hospital. Ilabi na kang Dr. Peter Coles ang Tibuok Cure Philippines Executive Director og sa tanag mga kauban sa nag-abag sa maong programa atol sa ipaygayon nga Asenso Sammy Cure Night of Gratitude sa May City Mall ing dakbayan sa Pagadian. Agbaong pagpasalamat, gibutyag isip pag-ila sa dakong contribution sa Tibuok Cure Children's Hospital og sa mga partner niini sa paghatag og libre nga operasyon og special nga pagtambal ngadto sa sinta ka mga kabataan adunay nagkalainlaing kondisyon sa panglawas. Lakip sa mga natambalan mao ang batang adunay clef konbungi, clepalat, gisi ang alangala, club foot, baliko og hiwi ang tiil, bow legs, bakang ang batiis, knackness, kimpi nga tuhod, deformities sa kamot og tiil, mga bali sa bukog, tight tendon, sindakli, nagdikit ang tudlo, polidakli sobra sa mga tudlo og uban pang kondisyon nga nahimong na tambalan pinaagi sa operasyon. Gipasalamatan usab ni Mayor Sammy Co ang non-government organization NGOs, mga donor o mga partners nga mitabang aron mahimong realidad ang maong programa nga naghatag og bag-ong paglaom og oportunidad sa mga kabataan pinaagi sa pag-abag sa kagamhanang lokal. Tiga nga. Ningdak bayan na sa pagadian para ang mga kabataan dili na mabuli o gadian sila baby ayon tungod kay napirahan naman ang ilahang mga kabilinggan sa ilahang lawas. Mao ka na pagpasalamat ni Mayor Samico o dugang ni Ana nagpaabot usab o apagawag si Mayor Samico nga ang mga ginikanan nga mutambong sa libreng medical screening sa Tibuok Cure Children's Hospital nga ipahigayon din sa City Hall Pagadian City. Target sa kalihukan ang mga bata nga adunay kliplep o klipalat, clubfoot, bow legs o guban pag mga deformities nga mahimong matambalan pinaagi sa operasyon nga pagatiman. O pagawag usab ni Mayor nga tanan hugupan walay sagol nga politika basta ang inyong anak matambalan kay huwag hindi na matambalan ka ng bungi, kimpe, ng hiwi, ng batiis. Maulaw na inyong anak na maatog eskwilahan, hinungdan, nga din na mga eskwila, kay mabuli mong gudya. Sawayon sa ihang mga classmate. O niya, din kay mga classmate, dagan usab ang musaway, kay sermon ang gud ang makita ng maraglahi manig barog ring bataan eh. Mauna nga, pag-awag ni Mayor ha, walay sagol politika para ni kaayuhan sa inyong mga anak, mga katawang sampusuryan, anhimo din sa City Hall, para usab ba screen ng inyong anak, og maoperahan ang edad ni ini 18 paubos og katong 25 dalanan dere kung makaya pa sa doktor pwede pa na siyang matambalan ilabi na kanang bungi og nguho tungod kay atubangan jud kay na ang dagway gi maplastar importante gina nga maoperahan. Mao na paghawag ni Mayor Samico sa tanang mga katawan sa mga delsor magindikanan og ginahan nga adunay mga anak nga sama sa mong nahisgutan nga bungi o guban pa nga may kabilinggan sa panglawas nga matawag sa PWD anhimo dire sa city government kay libre ni siya o walay bayad.
17: Yes, ingon ana ang kahimtang sa atuang dakbayan sa pagadian sa administrasyon ni Mayor Samico nga kinahanglan gyud nga ang tanang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan ang mahatag. Gikinahanglan man gyud kaayo ni siya Dods. Ilabi na sa atuang mga sakop sa pamilya kay dili po dalalim og dili tiaw kanang bungi nguho nga dili masabta na ang inistoryahan at least man lang mabalik ang ilahang masabtang pangistorya o gadili na pod mabuli o tawhay na pod ang kanabitawang pamati sa mga ginikanan para sa mga anak o ang mga anak dili na kaning ma-murag ma-insecure sa ilang kaugalingon kampante na o dili na mabuli labaw sa tanan. Muna nga namugna ang Sinso Samicure pinaagi sa Tibuok Cure Children's Hospital. So, dili po na magsilbi, di po mabugna ang Sinso Samicure kung wala ang Tibuok Cure Hospital at Tibuok Cure Children's Hospital. Mao nga dako kayong pasalamat ni Mayor Samico og natong mga katawan sa dakbayan sa pagadian o galagbas na sa Tibuok Sambuanga del Sur alang ining Tibuok Cure Children's Hospital nga namugna ang Asinso Samicure dinhi sa Pagadian City. So sa giingon ni Dodge mulagbas na ta paingon sa lalawigan sa Sambuanga del Sur og doon na nagyoy outcome ang naasing pagpaningkamot sa atong amahan sa siyudad sa Mayor Samico alang ni ining atong mga kabataan tungod kay diba Dodge aduna nay kung di tama sayo 60 kapin kun kulang
18: 60
17: ka mga bata nga nagmalampuson nga gipang-operahan ang ilang mga deformities gikan sa pagkabungi, pagkanguho katong mga kim asay nga napilay unsa ba nang uban diha na himong pwede katong dili mo tuo kanang maingon duyaw tag to see is to believe pwede kayo sa nga tanan tungod kay naghatag nag mga testimonya ilabi na ang mga ginikanan nga sarang kalipay para sa ilang mga kabataan nga nagmalampuson ang pagpangopera sa Tibuok Cure Children's Hospital dinhi sa Pagadian City pinaagi sa Asinso Samicure dinhi sa Pagadian City nga mga kabataan ha pero gidala kana dito sa Davao City. Ang atong explanation ana nga ngadtong nganong dadto dito sa Davao City dili sa Pagadian tua dito ang hospital. Hospital sa Tibuok Cure Children's Hospital sa Davao, tuaman ko dito ang tanang mga gamit. No? At least man lang, nga pag-abot dito, diretso naglingko, diretso naghigda para sa operasyon. Kaya ginita sa Pagadian City, asa man ta? Nga wala may ospital para ni Ana. Mayo man dito, kay tuagyo dito. Unya ka na nga, kuan pod, kining safety kung tuan na dito sa mga ospital.
18: Yes, Boda, mga igalang, balik-balik awag ni Mayor. Tabang ni para kaninyo mga katawang Pagadianon. Sayang ginaingon pa sa ipaygayon nga interview, kauban ang mga media. Nga wala isagol politika, wala na endorsement, wala na yung say pangayoon. Basta kay ang cancer na ini, inyong mga anak sa naminaw karon, mga marites sa mga silingan, palihaw kong panabi. Nga importante kayo mapirhanan yung anak, ilabi na ka ng bungi o nguho, kaya tubangan magina sa dagway kayo na. Nahinungdan nga dili magkapadayan og eskwela, kay mabuli man siya, unya dili man magka sulti og tarong. Kay lagi, adunay, one, kanang kapansanan iyang panglawas, ilabi na ang iyahang dagway nga natunga ng sa dapit sa simod, mao na nga oportunidad na kayo ni ninyo karon nga maoperahan na inyohang kabataan nga mabalik sa normal na ilang ba o kana nga ilang ngala na ilang tilaok ba na siya nga nabuslot tahayo na siya para makasulti na siya og tarong og kanang kimpi nahiwi ng tiil nga balikog ng bukog ibalik na dito sa Tibuok Cure Children's Hospital sa Davao City. Mauna nga ngano nay pangutana ang dalon pa sa Davao tungod kay dito ang mga specialist sa nga doktor niya ang contribution usab sa Pagadian kay in partnership man ni aduna may memorandum of agreement ang kagamhanan ng lokal indak bayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Samico sa Children's Tibuok Cure Children's Hospital sa Davao nga partner ang kagamhanan ng lokal og ang mao nga hospital pinaagi ni Dr. Peter Coles ang executive officer sa maong hospital o usaw-usab sa personahe nga maopera sa inyong mga anak. Libre na, way bayad. Ang city government maoy maabaga sa transportation, hatod kuha o niya abot dito, napita sa Davao, libre nga transportation, libre inyong pinianan, libre tanan. Dala lang siguro mo o galawan na may gusto paliton. Basta yes. Wala mo'y angay nga gasto. Mga itong balik-balik, atong ibalik-balik din he. Kapilan mo ni Gisibya nga katong mga nay mga anak nga eten paubos nga naay kabilinggan nga bungi, kimpi, bakang, nanghiwi nang tiil, maglakaw nga maglisod na kay ang kanang lapalapa nga nagtaimbis dapat sa yuta nagtakilid og lakaw kana ilahan ng ayuhon pinaagi sa operasyon dito sa Tibuok Cure Children's Hospital sa Davao. Manang hangyo ni Mayor Samico anhi mo diri sa City Hall, City Government o Pagadian para pagpalista og mabuking gilayon para ihatod mo dito by batch dito sa Davao City mga munisipyo, 26 ka munisipyo atong iawag na inyong mga anak kay loay taon kayo na mabuli na isang saon ninyo diha og skrima-skrima unya kay di magrimalikayan nga masaway.
17: Yes.
18: Anong dan nga dili na kay skwela inyong anak kay naulaw naman.
17: Oo, kay atong namatikdan atong manginang naobserbahan na sinati nga kadtong na ay kanabitong
18: sawayon ganit ang way kabilinggan.
17: Sawayon so, man kayo pa na to gagwapo na to dads no nga imong hinapay ron sa mana pinakiko barsaga miaw miaw o pinaw sa
18: Rizal
17: Emilio Aguinaldo na pod. So na ko iya na sinati nga ang iyang pagkabungi kuan gyud na pikas jud ba no di ba na ibungi na aras ilalo manguban pod aras babaw pero kadto maayong yung pagka kuan sa iyang magmakita gyud kaayo
18: ang ilong
17: apilang ilong makita gyud ayo ang kanang kuan kining ngipon. So gipaoperahan kay para matapot dayon makaistorya siya og kanang masabtan no makuan man din siya makasabot naman ida sa ilang inistoryahan pero may pagkanguho lang gyapon pero masabtan na gyud
18: kanang at least kuan na ba nanay yes. Lahi ng diferensya kaysa sa kanya ato kadi maglisod ang sabot
17: kuan gwapo pud to nga pagkabata kaning basta ang kanang gwapo bisa kung sao na siya mabungi man na siyang madili basta gwapo gwapo gina siya kaning makita gina siya nga gwapo unya napoy gwapa kaning dako kay sila gasto kun ang amahan dili pasiman dili siya makapa opera sa iyang anak kay sa sulod man ang operasyon og sa gawas.
18: Ah.
17: Oo. Oh, kay pikas man yun ang iyahang
18: so,
17: kaning...
18: So, gumera 800,000 na to?
17: Oo. Oh, 800,000
18: gagamitin
17: na nang million. Oo, oh, million man.
18: Mag-1M.
17: Yes, dili yun hapit 1M na kining labaw gid sa 1 million.
18: Mm.
17: Kay kuan man siya, pagkataon niya, inadto na.
18: Mm.
17: O niya, ang opera, kuan man siya, eh mga 2 years ana dayon dili man kay kausar to gioperahan kay
18: na may follow up
17: na may follow up so dako jud og gasto kun dili pasiman ang gidikanan dili gyud inadto ra gyud to so karon dili na ta mo ingon nga may nani ra gid ni kay kanang wa magitay kwarta dili man ta siman dili man ta abroad so karon pasalamatan nato ang ato ang amahan si Mayor Samico Dennis Dakbayan sa Pagadian nga gilagbas na kini ngadto sa mga kalungsuran sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ang atong mga mayor ang ato ang mga health workers sa mga kalungsuran tabang mugtan-aw kung kinsay mga may deformities may mga kabilinggan sa lawas nga siguro madala pa itinan paubos kay maumanay mga kuan pa roads ba humuk-humuk pa og
18: dali pa kay kuan paspas pa ang recovery ana sa
17: paspas pa
18: iyahang panit kanang sales niya
17: yes kanang humuk pagpanit mao na siya diha para mas madali og matabangan gilayon anhimo sa Pagadian City pakikipakig og maglibog mo ayon maglibog last dudes Marson oh
18: pangita ano mo di City Hall nga pangutana mo hato da pila tong palista katong bungi ana largo din pagpalista na at yung og daghan mo ipaagi nag screening og makaya di larga tag Dabaw para matabangan mo ba? Matabangan ang inyong mga anak, mga ginikanan, mga ate o kuya, paminaw mo sa mga sulte, balik-balik. Namoy mga anak, gabungi, nguho, kimpe, balik ko ang tiil, nanghiwi ng tiil, nangasobra ng tudlo. Operahan na dito sa Tibuok Children's Hospital sa Davao City. O wa mo'y libre, wa'y bayad. Ang city government na ang maubaga sa tanang transportation dito. Ang inyong pag-anhe na lang, inyong presensya, o kauban ang inyong anak, o gusto mong maulian, o gadili na siya mabuli kay masakitan niya po ang ginikanan o
17: yes.
18: Ang imong anak sawayon og bungi nguho masakitan niya po ang ginikanan na mao na nga karon na ang opportunity libre ni para kaninyong tanan ani mo sa City Hall pag-awag ni Mayor Samico walay halong politika na kinanglang pirma endorsement o ay mo gadlok-hadlok ka na inyong hadlokon mo sa inyong mayor sa inyong kapitan ay magtuwa na kay para ni sa inyong mga anak sa kayuhan sa inyong anak sa umabot.
17: Yes, awhag lang po nato sa atong mga kapitan, sa atong mga barangay officials, sa ato ang mga sangguniang bayan members, sa mga kalungsuran, busy mayor, mayor. Kung maingon mo o na-identify naman good yun, pulahan o orange. Kung maingon mo pulahan mo, unya na manggit sa orange ang Tibuok Cure karon kay si Mayor Samico mining sa pupo sa Tibuok Cure Children's Hospital din sa Pagadian City kinasingkasing na ni Mayor Samico nga gialagaran para sa ato ang katawan na gani mo kun di ayo na mo ang orange pula-pula diya yellow ba unsa ba blue basta kay ang mayor sa Pagadian City si Mayor Samico nag-sponsor nag-auhag kaya para ang atong mga kabataan matabangan o ang atong mga ginikanan gamay ra kayo mo o gasto ang gasto ninyo ang pag-uban lang adto sa Davao City di madala po mo ginyo ang kaugalingong allowance kuot-kuot sa inyong kaugalingong bulsa alang-alang o kuan kinsa di inyong papaliton o wakan mo kanang magbiyahe mo unya kanang ipangdagat mo diha alang-alang ang city government pagyapon palit mo kindi kay gipangdagat mo sana sa do na do gidagat sa dalan gipangkabuhi mo
18: giyuta
17: so giyuta sa
18: giyuta
17: kay gidagat man kay dagat man no gidagat og suba gisuba so ana na siya ha sa pikas nga bahin dods katubitong miagi nga adlaw nga naay batoy hapon
18: yes,
17: na
18: yes
17: no?
18: Dato ni kalabay nga adlaw mga igala atol sa pagbundak sa kusog nga ulan
17: ug ilabihan ka kusog sa
18: kusog
17: hangin
18: ang pag-obserba nato dere sa kadagatan ilabi na diha sa boulevard nga bahin aming kuan gyud kusog kay ang bulog sa balod unya adunay pipila ka mga panagatan nga gibanlas gyud sa Dublin nga maayong pagkatipak sa seawall og inyong makita din ha
17: unya, sa may Baywalk
18: ang mga tent usab sa tong mga temporaryo nga stall na nga palid tungod sa
17: kusog
18: nga hangin unya adunay mga katig nga nga nangatangtang sa panagatan tungod kay kusog lagi kayo ang balod kahangin man to nga ang uban ini maayong pagkaguhab sa kanang lubot nga bahin sa usa ka panagatan na Corolblo niya kanang mga lansa nga General Santos City bangga gyud paingon sa Dublin og ingon man alerto atong si Dara Remo ning Dakbayan sa pagadian og ani arang tungura mukabat sa 345 ka individual gikan sa 77 ka pamilya ang napugo sa paghiklin gikan sa ilang mga panimalay nga naa na temporaryong nahiluna sa atong evacuation center kay tungod sa kusog hangin unya balod nga padpad ilang mga atop nga nanghadlok usab sila labi na katong nagpuyo usab sa nga ang silong tubig na diha sa barangay Kawit barangay Ag San Pedro Balangasan Santa Lucia Dumagok og White Beach og Santiago ang nanghiklin unya diyan tungura magisulod ni Lion ang ato ang personahe sa City Health Office ng panguluhan ni Doktora De Villintan El Deponso kauban sa mga nurse nga napahigayon og libre nga check-up og paghatag og mga vitamin sa mga bata nga evacuees sa gipahigayon sa covered court ning Dakbayan sa pagadian unya gihatagan og gihatag usab ang SWD og init nga lugaw og tubig mainom sa 455 ka mga evacuees kay
17: yes.
18: Naadu na may nag apas sa sunod-sunod kay ngit-ngit naman kay itong kuana atong tungura unya kuan ba itong naging langit unya ang balod perting kusuga
17: okay,
18: unya,
17: mga
18: tao ba ito nga time
17: kapin kun kulang alas 3 manggit to kapin
18: unya pagbuswak sa maong balod giuban sa maong basura ang basura sa dagat banlas dire paingon sa seawall sa kuan Baywalk so na no nga pahimangon sa lato sa mga katawhan kanibang atong kinaiyahan kung maglagot ang basura ibalik ra pug nato sa to ano
17: maong gyud ibalik
18: ra na gyud magdaot sa kinaiyahan
17: kita ra magdaot sa kinaiyahan pag mobalos ang kinaiyahan kay perti na gid niyang laguta sa pagpanamastamas nato kita ra gihapon wa na gid gyud tarabay mahimo bisan pag mo sagit pata sa to ang kaugalingon og Ginoo kay kanang naana sa atong atabangan mao na giingon nga mangurosta kung naana manguros ta kunwa pa unta mauna nga dili nato panamastamasan unta ang atong kinaiyahan ang pagpanamastamas unang unas atong kinaiyahan kinigyong mina
18: yes magkabantay mo na
17: sa ato ang mga kayutaan ato ang kining binatuog ligon pa kay nang yuta pero ang ilawom di idols bangag na kay tuan na nagtanil na rin to gikutkut na tungod anang mina unya ang ato ang makapahimulos lamang niya na kadto lamang mga dagkong kapitalista may mga dato ang dato ni samutog ka dato kitang pobre ni samutog ka pobre nga magkinaunsa pa mga matay ta sulod stanil
18: kung makabantay mo mga katawhang na minaw karon nga ugnay adunay katalagman asama aning tsunami landslide nga pagbulog ng lapok ubanan sa mga kahoy nga pinutol tao ra gyud hinungdan ana unya nadtong tungura pagkusog sa balod pagbulog sila kong balod, gaming lapas na gyud sa seawall, uban sa maong basura nga perti pagadaghana, gibalik gyud mismo sa boulevard, tao ra gyapo hinungdan ni ana, mauna nga kuan ba kanang masuko ang kinaiyahan, kita gyud makaluloy no, mauna nga lesson learn usab kaning mga abusado, mga basura di pataka og labay kay dito na muna usibaran nga nagkabiris itong tungura. Pagbuswak sa balod, naigo-igo sa balod eh.
17: Igo-igo sa balod. Kusog kayo. Unya, ang imuhang dughan, ora maigo.
18: Wala ra.
17: Kaya ang dughan, maigo sa gugma.
18: Una, natutungo ra sa diara rin mo pagadian. May aksyon dayon tungod sa makusog nga ulan, hangin, o dakong balod. Kauban sa Philippine Coast Guard. Gimonitor ang atong kadagatan, mga kababayan din sa Dakbayan sa pagadian. Labi na diha sa White Beach. Tungod kayo, maginay, bantang kayo.
17: Yes. Anya, ang isla sa White Beach.
18: Ano mo sa Philippine Maritime Police? Aming assess atong mga tangtang.